ena karowa kina kunta kan mepung ai aye itenmen na ki asan katipena kwa karaye ipoki nunia kina ntena kwane the prime minister may maina at rumaya manele epon paka men anakain takata kai muin pasin the cause ipoki na kinu makina na the week anako au ai po insipa wowa anadikin tawa na kwana ni prime minister ntakan mepung anako au eusi yesi ai ka kadinan na raya tanti ake ane mga unia kina tena kwan prime minister au enai nta kapayar nta tawano nta tapas ke ein nta kapayar ntawano nta tapas sarang kwan anwa hili po sila ki pa tenimen na ke asan rin na raya pa tesate ipukin di central kwa da kanao ay Peter Chanel Akovaka tesate imei East Malaita Maneshe Maelanga au tesate imei auki Langalanga and Matthew Wale. Ako waka bonte minister nkwa na natauteaka manele imain haya mga kita natauteaka on kaina takaitara. Wale pon ngaya tiritan takaitara ntao sintei hari etaku nakoya taan karikinorongo pa habitakin te wakin kairiri e karikete ingainga au takakantan ngay pakintoromon nepanin on kamatua pa takaitara etangiri angkai pa enakatea rapatan tauteaka rimina. Etaku ana ponomin sa korupogi to kovan na senera may tormon Maxwell Bonio na kon SIPC pa ako waka pun anawamata tautekan tararua o maelanga o vale pun anawamata tapati inreita kaya po haringaya ay ekapaka tautek. Hasatan kay ririman tipitipike ki the Pacific Islands Forum hari apun kain na napa Australia manusiran ni kamewa te porroy at ipikitawa declaration ipukin po utokan kapirmakan de makuri ipukin kaitaran pirirakin po nte pa hari arotakin kaya yapan tepitipike. Dara makain hanako o ayarapata taan kairirin tepitipike at the forum ya katanwata hari enakamewa kanwan te pororoy ane hari takina kiroy yei kain peiria ke anarein karoy taan kairirin man tepitipike ni kaitaray kanganga ke akos o nanangan rotaki nika kaya kia I kain taon ng dibdibike. Ita utirongorongo man the forum ba awakin kay taan kay ririn karoy iya pepeire aki anamuantay ntopera ika nganga ika anariki man ka nganga ika arikin taon nap. Nga yati imatoa ti itaparara ang the Middle East ni urua busroin ti yokin pay ntioira ntaon nap. Esa tautekan manuatu nanga ana kaumeki na konna na mpesta Prince Yon Port Vila pa erien kapongana roi kawainterita ki marina ya ape ana kapongana di social media na ntakin yei ana tapia ianga ipukin reitakina ken reitakin apana me wanwatu ana re ya mangariki pati reitan tekina kroi ntereita ki marina ya ape akane are emuandikin te wiki ana kongi ya kota ki kukureina tautekan nukaratoni irun wanwatu ge busmaya on meroro met krupu mainu karitonia ke tangira te inomata mayan prince de kanak o de socialist national liberation front group hapun kawaki te krupu an pa anaira te meroro yon te waki ni okin pai hari karawaki on one what in the week anako tempesta jen besti weoma e katokai ana rongorongo yon Facebook ni te wiki ana koi ke e kota yei ana tapia ianga nana waki wanuatu. E pon kota napa aki kureina yon Facebook nana rongorongo te newspaper mei wanuatu are eriposina arun nana kai anga toa wanuatu me prince yon uneakinan apaika the Matthew or the Hunter Islets. Nana rongorongo tau teakan wanuatu aetaku pa e pon rangin tapia ianga nana pepeire tempesta mei prince nikan kapongana de social media ipukin katangainan na nakwawa ipukin narunri itakiya napa me apa roroon na napa yasa Brestens Vladimir Putin mei Rusa ntayakina pa yon kawain ang kain tokiya na puwaka Rusa mei Ukraine imaroroon Putin ntayin na nakawring Rusa re irangin kakawa kere karoyan takonpong at the Victory Day Military Parade
Hadau ba te puakare e te meto angkai nuaki merenan Rusia me Ukraine. Yon te peo makroni Ukraine. Yon kawainan rokon tokina. On ka puakai anapa. Apen meyo ke te meto ananga ya puaka na kon Kiev. Awar ngaya e ka te meto ate wakin puaka. Ta kauring te kanupong pon te maas se apupura iroia na tausa Rusia. Are kanikinaya yei tokan. Tokan kaya. The Soviet Union yon saman. Nta kawuwa nipuak, nta napa. Ma nta kawuri ngay ainora ki pa ama ispaye ka aki kos nta kawuri ngayo narun na kian tanki nipuak ma misaira. Nka yei tanamakin pa irarome Rusia pa tukina ata ki tena kia napayi nipuak akane iron Ukraine. Nga nane apun na kia takangangan tayin nta kawuri ngane nka yi ipo nipupo kina pa Amerika nka umeka Ukraine pa iriyay naki karaya na makuri. Aki enaurua yei mitongin ana kauring Rusa ane. Maimina au awaye ni pukipuki Ukraine na Rusa pa ponuri kanuan ayaporoi bukin atokan takakasi ke te puaka inanun tenpong hari epakarana pa yei te khonopong hari e kauring yei Rusa. Hetaku Perestain Putin na namaroro nta kauring ane pa esa na puaka Rusa. Ayri yei an pukina Ukraine pa de sakarika takanganga kai yon mek kai wan tonga kin pain po ka mentera pata ari ana kai ri pai rusa a neto ho esa de pasin sa re to kon kon ta kai bukin kan wi ba ari e busi yona jorak ha de antivirus pa ko si ro na kan kina yan jorak yan en de tayare e ko ka kai na ko prince eta kon prime minister prince as Sebastian Lokonu pa ayomatane akosi rona kanikinaya the virus ane nke etokan dewan kipa ari esatana ki bukia mai Tenerife na ko Paris ibukinane on kapane niman pasin sa kya tokan dewan kipa khane akipon pasin san kwa the MV on this hapen kain kawa kina kin de tapo ay tararwa kiroi on sona ko meometa antoi nataki de tayere yana kunan kaino mata kei ponia ka in principle hoya ruangaun tan nevepe ake awa kon koka kin nukra prince in de tapas nki epe ta kai bukian de wapu na ben Spain ha Canary Islands ponte ni men pasin sa ka san mete ne yata in pro yon ta kai buken kan nevepe yo awu men mai pokoya apon de kiroya tan tavares rorong men banan kripas.

0: ni vuovo.
1: Tarponi atenta nini? Ibukini program yona na namba. Sua uwa kia. Uwa wanua wanua tenua awa. Isua tenua kia taporo tenua. Nimewa nimewa nimewa. Ki isua tenua kia towana wanua. Towana wanua wanua. Ki email na kon estmoi@tendanini.com. Ketimonipe@tendanini.com. Ki kawara anamanga tendanini in the business sport complex. On pun na namin ibigin ito.
0: Yung wala di kribas, kay tapara. Yogi, ano na taro atin tanini ibigin po kam, dinano na pahay na makuli, na pa kaway ka po. Dinano pa niya, ano may ngam, dinano na teritak. O, saksi nga yan, yun na datunan, na tis, nang tayo.
1: Kamra po, kam na tikiroy, mayroon na may kampana, eh, tindanini.
0: Yam!

Anda penting metan wawa iko. Ina nanti ni kita nara tayo yun ni karo kuat yawa wawa. Ike na mga roa ni ko yay ni yere na imo ni katero ike ngayere. Na kapene ya uri diri nena ko im ni kaunga ko tiara pa ko nakukura ike. Nakuroi ni pekanuan anako waki mga ina nanti tatari meo.

0: 在安检台上买买呢。
1: 呀，还是双节，反正侬买买呢。
2: 哎呀，妈妈有年没事，你出来练过来吗？你双节了，我来给他吃土。
1: 呀，我呀，你要给他吃白羊，不然还是双羊，我买买呢，我个巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，我呀，那还敢不能说，我给的。哎呦，我该多问那些卫生的服务，哎，我那个老板的名字里那能那么包。
1: 야니고와와어야가나아로나
0: 이런데이씨내내노어낸다우로이보긴가이나넘남보오빨
2: 에바가이안내내대영어로니미시기리리기가이나바짝왜예가리노말내는진베이사
1: 어이니때만이야가이나노아기예이
0: 이양아기야때만이에나가보가나아기이분시암다레보온나베이보긴남보오빨
3: 가와라나상다워다폰게다레보니야
4: 100
3: 이보긴남사이나 Together we can
4: Wonderful Kinemas Ayuwan karawanan, karuwa ang hep tempeisan tepong na bahay.
0: Itawroin ka yon taribon at ito na ang Android.
1: Nakon the Play Store ng taribon, nakon search mpeisa kiripes o download.
4: Ayuwan ang raka, rinanon ng mpeisa, o karawan po pa yun na rinanon ng mpeisa account, o na rin kayo ron, 10%
0: Tepangan ni po yon tayang taribon, o payin na ko sa taribon ni Mahan Vodafone.
4: Ipaisi, iran nga no, o ikunahan ni po po ni kapir niya, e warinikin ng po pa yun. Ibukin lang ka na tata. Oh, fukum, teleponia, tawana akia akia.
0: Kien message yon on a Facebook page, Vodafone.
4: Uringa kia rekwa kumakuri, kalki amman na kumakuri, amman ni kara, amman ni mawku. Anakon na mempesa account, anakon na na kailom, the bonus, at...
3: Tenebui tatara, nsite tete.
4: Kalini kong tempesa, antemuantay, ay narikin.
0: Tebui na kanon ng telepon, nsite tete.
1: Kalina ang phone, ipugin temanin na kumakuri, nakon temuaisa.
0: Ay narikin, tebui na tatara, kanon ng telepon, nsite tete.
1: Tebui na tatara, kana ammanin na kumakuri, erin yan ng telepon, nampa ke ang mempesa account. May kani, arin ako na andi kaya kanwangam, Terepe-repe!
4: Pernil kong kain tempesa! Ipesi, ipeno, o yaitakan wang! Tempesa, panansa!
3: Ipagimente tapes na konti honokong!
0: Karili kong kain tempesa, o narike idong bonusin ng recharge, naroon na ayos ikay.
4: Uwantara na kontinuwan tara, detabo up-up, eto kitay na nintipong ina. Unawan tara, detabo up-up,
0: detabo up,
4: eto kitay na nungwakong. Tepoy na tara, na kontipoy matungwan na tara, trigo up! Eto kitay na, inunan ni mekong. Awapoy tara, defo up! Eto kitay na, inunan isipong. O titinipin tara, na kontinipin tara, defy up. What time bang? Uringa, eto kitay na inanon, defoy na tepong.

0: 件皮衫来买呢？
1: 有。还是穿衣服，反正我没买呢。
2: 哎呀，妈妈有年没洗，你穿衣服了吗？穿衣服了，你开始脱。
1: 呀，妈呀，你要听那的白牙，你把俺用黑穿用，我没买呢，我个巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，妈呀，那该干不难受，我给给。哎呦，该多晚那 service 的 Vodafone， 哎，我那个老板被面子里那弄那毛包。
1: 呀，你好好啊，我看看阿罗呢。
0: 别人白洗，人家弄，俺们到外边给那弄那毛包。
2: 哎，妈呀，你那的用年没洗，你的你干呢？啊，这不白洗，看你那么那认真。
1: Oye, ini teman yang kaya nanu lagi ya?
0: Iya, lagi ya teman yang enak kebongan lagi pun siam telepon, nanti ibu kita nampok bayi.
3: Kawar anak anda Vodafone ke telepon iya?
4: 100!
3: Ibu kita nam sign up.
4: Together we can! Vodafone, kilimas! Ringa, ayo warin karawana. Karua anep tempeisa antepong na dahay.
0: Itawroa yung kayon taripon at ito na ang Android.
1: Nakon the Play Store ng taripon, nakon search mpeisa kilipes o download.
2: Ay kiyam na ka, dinanon ng mpeisa. O karawa ang bupay na ba, dinanon ng mpeisa account. O na na kayo rin, tenin na 1%.
0: Tipa ka ni po yon tayang taripon, o pahim na ko ta taripon ni Mahan Vodafone.
2: Ipeisi, ilan nga no, o kunaan ni Bobo ni Kapene, e warin ikin ng bupay. Ibigin lang ka ni Natata. Oh, bukan teleponnya. Tawana aja.
0: Kini setion ana Facebook page Vodafone.
2: Uringan kira kau kemakuri. Kalau kau aman nak kemakuri, aman ni cara awam aman ni mau. Anakku nak membesa account. Anakku nak anda kirim the bonus app.
3: Tenepi tetara, nanti tete.
2: Kalau ni kau membesa, temu antai. Aina rekik.

0: Vodafone.
1: Ya ni kwa yana ngamende gera sim de Vodafone.
0: Ya ni kwa zile na mara kadi kiarana na sim kai Vodafone. Pani kanwa na hatu kwa zara te mani.
2: Kwa na service Vodafone na sim mara rei. Kwa na Vodafone.
3: Kawara kaya na store Vodafone ibukin kwa ha. Yeto tio kitai da para kuna kimi atua mtume na Vodafone. Taina.
2: Yesinti sikara, yesinti sikara. Yana kong kay tehisim ito kini po kami wow kawaran kay mangan gold phone are kuwa kani na ngay kaya telephone yata namba F kawa na hakiya hakiya ibu kini pa inindo morno na yana kong kay tehisim
0: to kama tayo ang kaya ro tehisim yon na tere kipe
1: ibu kini po kami kawara mangan gold phone na kaya kamwa kani na ngay kaya telephone niya kawa na hakiya hakiya ibu kini pa inindo morno na
2: kapwa ang tada sim kay anori yara po roi kami troy ibu kini kukuna mo kani kapwa kano ng tada sim men kamo pa men star 3-1 ahoy tapo yan broadband data gifting
0: katayin kay
2: Vodafone, together we can!

na yo kaindes na boimi sinara digi ake kamasa ni gitanira noran na miyakoy na mitararua ay muarara ni gamitanira are sakunan na meginda na nonskumira ligira kabarayara gure

Aunty me tanong ramna pa ina nante tamay nante tapakan tayo ay ay po insiste nung marik at ay tira natin minis anang puroy chaw ani may wake nang alikuri kita koran na ordinary ni ay han chaw rani may wang kanya kwarita na pa ang ram may terong rong ipakinta mo antay. Remix.

0: pona meuri awai kai am ngorong ake apo to haki meiron melat ni mangana e ECD
1: pona meuri loro men panan kripe siro ngai piko pingi esa de pota kin kanave pen rona ki mekalin tep makoro e Christmas ni karawa anupus mai na kuya pasin sen takai bukin pasin sa e MS World hari ero ku yon Christmas into weekend ko Reposina and a report the Terun Garikinoro on Christmas and Marina Iteta pa Maisia passes and the Kaibukayopun, the Puposing own Messmen, but to put down my one man may America, the own many men kind Kanata, the own metaman may Iran, one man may Australia, or in Greya passes upon men upon John Napak at the Pua. It of Marina pa upon Pusmaya Kroi, one come at a quack in the party in Kiribas, the choir or in Tormiaki met the Kanivip. Aw kapuna kon pain kiribas na kuya pasin sa igay. Esa ta council ng terrain ng karigat ng mani ay apuy me wawa tapun tenga. Imayin karawan na nakarigira kay bukin karawan na nakakatawroy. Imayin bukameruan ta kapuy may suwan dili kini namata ng tura itirin kayo. Eri po sin na temeyan tap makuroyo ay rusa Johnny na kon anaru na karikirongrong panan kiribas paya karigira kayo ay pun makuriyaki iroya tan makuri ng ta council ng kapere. Kita unai pa masih akan siran tap makroyo pun isman, rei pun masih dapat grup. Jarwari apun spas pak na paya itan makurin kapane, nako ya akan sirai kai. Eka kai tau nei rusa nako ya anatan makuri te akan sira, anatan makuri tau teha me anakampana. Ibu kini kura kura ya rei asan pekate yai aruya, kau paya akura kura ya. Ibu kini nawa kita akan siran kakurawa, tapi nako ya tepotan nama te yon tereina. Pai nak kena ni koroi bukan meruan pungin kribas sendiri kayu, yon ayap makor. Biasa naik komisin Australia ni bukan meruah pungin the World Denim Day. The World Denim Day, kah kau ringak ni katua wap meruai wan neperi ni katua riki. Atan kau ringat pungan ni, apun kunikai ni ni kunikai ayat tayan ri, ki kunikai kah memetua. Ni kau tayai ayap potoh kah nak kau yokraki, riki aini. Aki asen karawa ki makuri ni wawa ki ntanga kona kuya. Ipo ki mnane aya. Eta uti wabisa yu pa ni kaurungan te denim day. Au apun kawasa na pa yei pa akan pokia wa matan karigira ki awataya. Wani kamano ya mani makuri ni wawa. Aki ayirikire ki mepaina ki mnane aya re arine ya ntipo ntawana metawana. The World Denim Day po nta kauring na pa re. Yena kaputua ki ayi. Papun te sakaroi makuri ntanga ko. Wani wawa iria inda ki ntapure. Masake na pure te wamata. Hari kerawa kena kau ini temu kuliai. Turun tu betul begi. Esa lebihnya kita hari ni anda na Prime Minister apa turun, ena kerawa kena kau takkan mempunyai ayat teman akhasan ketepen aku kerai ibu kini akan anda nak kuai. The Prime Minister may mina at your maya manele. Ipun pakaman anak kau yang tak kata kau main pasin tak kuasi ibu kini akan makinana nanti week anakku. Aw ayat sepawa anak diri kita wana kuanan Prime Minister. Takkan mempunyai anak kau yau kiai kerana kini haraya tante ya kian mana unia kini tena kau na prime minister awanin tak payah dawanu untuk pungan kau nanwa. Ini posisi nak pada teni mana ke asal di haraya pada sate ibu kini central kuada kanao Peter Chanel akovoka di sate mei east Malaita Manase Malanga pada sate mei auki langa langa Matthew Bali akovaka pun teni minister kuan na tau teh kemanili. Imaina ya mga kita na tautek on kain na takaitara. Bale pon ngaya dirita na takaitara na tausintei. Etaw na kuya taan karikirongorongo pa pitakin tawaki ni kairiri ya karikete ingainga o takakantan nga ipukintoromon na panin. Wan kamatua pa takaitara ya tangiri ang kai pa ya nakatiara patan tautek arimina. Etakuwa na ponumi nisa korupo kitokova na senara may tormon ya Maxwell Panio na kon SIBC pa akovaka pun anuamat at tautekan tararua o mayalanga mevali pun anuamat at pati inrita kaya po ang kay arangaya ay ikapaka at tautek. Asa tan kay riri mentebitipiki ki the Pacific Islands Forum re apun kain na nape Australia o nusiran ni kamewa tapururoy at ipikitawa declaration ipukin po utukan o kapirmakan de mokuri ipukin kaitaran pirirakin po ang depa re aru takin kayai apan debdebek dena makaina ana ko awayara patatan kayiri debdebek at the forum ekatanotare ina kamewa kanuan de por royan are takina kiro ye pepeire aki anaria in karoi tan kairiri me tebetepe ke nikaitari kanganga aki a kos au ananga aki arota ki kakaya kei kain jaunan tebetepe ke eta uterongoro mente forum pa awakin kaitan kairiri in karoi ye pepeire aki la montain to pere kanganga ika anariki men kanganga ika arikin to napa rikin kaya teme to ati teperara antimidilist ni uru apu sroin ti yokin pa intoera nto anata hesa tau tehan bon motu nanga na kaume kina kon an ambassador province yon port villa pa erin kapongana roi kawa interita ki merna ya ape on the kapongana de social media nta ki ni ai anata pe yanga ibukin data kina pana me bon motu anare ya mangari ki pa data nte kina roi interita ki merna ya ape khane ari e mon dikin de weekend kon ki e kota ki kureina tau tehan nu karitonia Iron one watu, ke busmaya on meroro, metakurubu meinu karitonia ke atangira tino amata meyan prince at the Kanak of the Socialist National Liberation Front Group. Hapon kawa ki takurubu ane pa anaira te meroro yon te waki ni okini pai ari karawaki on one watu nte wiki anako. The ambassador at Jane Bevste Wilma, e katoka yana rongrongo yon te Facebook nte wiki anako ike e kosi yei anatapeyangan nana waki one watu. Epon kota na ba aki kureina yon Facebook na narongrongo te newspaper me Vanuatu are eriposi na run aya kaya ngato Vanuatu me Prince yon unekinen hape aika Matthew au Hunter Islet na narongrongo tau tekan Vanuatu aya tau ba epon nangin tapeyanga na nabibayri te ambassador me Prince ni kan kaponga na te social media ipukin katanga inan anakwawa ipukin narun reitakia hape rongrongo anape Esa President Vladimir Putin may Rusa, nta yakin na payon kawain ang kaintukyan ng puwak Rusa may Ukraine. Imaroron Putin nta yin na nakawring Rusa re, irang nikakawa kere karoyan tukono pong at the Victory Day Military Parade. O etaw pa at puwak re, ito yung ito ang kainuwaki meron ng Rusa may Ukraine, yon tapewa makoron Ukraine, yon kawain ang nukuntukina. O nakapuwaka kaya na pa ape, aki may mayo, aki ito yung ito ang nanga ay puwak na konkiv, Aw arengaya katima tua tawa kini puah. Takauling takono pung pun temas ay pupura iroya anatau sa Rusa. Adakan kina ay tukan kain the Soviet Union yon saman takauwan puah ang John Napa. Ma takauling ay yon ora kipa amay spy ka at kosin takauling naron akian tangkin puah ma misaira. Kaya ita na makin pa era Roma Rusa patokina atakita na kina pa in puah ka ni Iron Ukraine. Nanane apa nak kah? Tekanangan tak ente kau ring gaya punu pupuk kita pe Amerika. Nikau mereka Ukraine pa area ini nak keroyan am makuri. Aki enauru aja mintongin nana kau ring Rusia ane. Mimina aw awaya ni puki-puki Ukraine merusa pa punuru ikanwa ni apa roy. Ibukin katokan tak kasih kita puak aja nana tenepung. Hari apa kerana pa yai tekanu pung hari kau ring yai Rusia. Itu Presiden Putin nana meruru ente kau ring ane pa. Yes, ano po ka Rusa o eriay. Ano po kina Ukraine pa at sa karikita ka nga ang kay Yonimek ang kay Ewanto nga kinipahin po ka mentirapata ariana kay Ribay Rusa ay NATO. Ayas at basin sa rito kong kwanta kay bukin kanuwe pa ariya po si Yona teora kaya di Hanta Virus pa kasi raw na kanikinayan teora kayo detayari ekoka kaya yung nakuprans. Ito kung ano Prime Minister Princess Sebastian Sekonu pa ayomatani Ari ekosiro na kanikinaya te virus sayo nke eto kan te wan kipe ari esa kana kibuki ya mai Tenerife na ko Paris ibuki nani on kapen ni men pasin sa ke to kan te wan kipe ani akipun pasin san ko de MB on dies apen ka in kawo kira kin te tapo ya tar ruak roi on sono ko me ometa on toy na ta ki te tayere an ko nan kai no mata ke Pune kain prince po ko ya ruangon tan ne bebe ke awa ko ni ko ko kin nukira prince de tapas ke be ta kai bukan de wapu na pen spain at the canary islands pun de men pas isa ke asen met ne yata in pro yon ta kai buke ni kan ne bebe yo a woman me po ko ya apun de ki ruya te han te virus ruru men panan ke pas
2: this is my ocean this is my future my choice
3: The plastic. The plastic pun tu wana demeng yang angkora kora na urupai na kunda na reita ni meau ti kiri pes. Yang mua meitari, on tiape awai tia. Eruota tanon na pera, erota merurungira ato wana nabe bayro siyara kaina maraki memeri nara merawa
4: Meiko, kwa tanya era ni maisti meyengi ndarea yon tipike minti yonia na kuyengi?
3: Kwa hiyang no, ipeni bulanganti meyengi ari imuwa mentina andraba plastic bags, takeaways awa maisidiki punta kamimi, paipunsaki teini kiripese ari are mkua
4: Kwa kikiwi, wangine meyengi ikai puntinaan plastika kisi tuwana tayin kamene na akia awa ikona pina kamene na imia
3: Ya, irangkan nataya roi bayaru meya meyengi ikai
4: Niko Tukupu kwa sumi menetaya, paru kwa meyaa meyenge ikai. Meyenge ikai, pun meyenge ra, akiarege menuota na kini kako meyishinaniki. Toirum doa na montai ni puwa metaya ang kanakukore na koi na jakaaka. Apunnaki kona ya apunnaki. Meyenge ikai, ena pun timetu ansikun narota panin, wan pibis nara merawa, inanun roro meruro.
3: Ya kia ngay tuwa yu, iyang no, mesake erota na pera kapati na maraki merawa.
4: An pun doin sisiraki, iyang chokwa waan, pari ika, ori kita nanun. Aku nani kair way plastik kai kayo ni kang. Tano na saatay kan ni paarota ki o ni kana ramen na ramero.
3: Ay ka kami ako rana pe. Sabun na katay pa yo ang ayay ika ay kaya kis na mga bunikani.
4: Ngayon ro ayan, o tsaka nga nga tuwa na may yeng. Pangka nakapulikak plastik kai kay. O bubuna na kunan rota meron bungira.
3: Kaya kaya ngayon ang kami. Ngayon pun timay si buri-buri na urubay tapay ay tip plastik.
4: Ngayon ro ayan, o riki. Aper ayo, ipun rang mori riki. Pangka nasitimeto ni kapungan ay may yeng ikay. Kau nak drone untuk kena hari itu wayan ni mereka metode plastik.
3: Kau kiki metode ni awa. Aku ni seroy tu payah nak tanya kena. Karena segala awa ni yang wayar roy. Awak pungan agin plastik kai kai. Pun si nanon tapi aku temenis. Me ana urupai nak guna rareita ni me aku metode pota ni pipu. Esok nanon diri kimi diri.
4: Aku nan roy ni kau itu.
3: Saya kata kepe ni kami nu apa? Menika tokan. Oni yang ni min awak kau wayar kian kapungan anti plastik. Siria ini bau toka atau tokuana, kio ini nang kaisa ki bukin temenna metemenna, labu ni bukin ani kapeni, ay bukin tai ay kanaru.
4: Onnan, petau teteak, makulai kawari eregi, aku nanti pati pitaki, ay bubra.
3: Plastik agi si tokuana tain kamene nakia, ipun nang pesi kapunga nakina, mena urupai esuku inanun doro meroro.
4: Tepu busi ni roro, pasawai ni kari kepeni to tokuat temakulai ni kamene, ay men kari kapera, pa.
5: Kiribes te popoto. Yay!

Akona pun ti metari kin nang raya kin ati tokara na udine dine yoi main tau roi nam nyemia wake bukin ti teita nam kage busu nanun na peka non nam pakan taya yoi tusang orang keri ku memetin nanum nara nyemia wake tapi wate taimang kayo sawake na pena koyeng.

0: Museum Day, Museum Day, Museum Day. Kaya po kami ruan pong ito man pong John Mate. Yan na nga ro ko na pati pong inikaw ring M1 de kakawaki. Ibukira ngay rakain kiti besta di po nupong hindi umani pong kiti International Museum Day o watang hawapi mo ano wa. Ayu to wana di pong inipuka meron cho ang napi akatu arigiki. Ari akaw nga kiyay kakawakin de museum ke irora ngay rakain kiti best. Ari kinaki narama eto umani pong. Kiti best po nito wana may pokon na pentritipiki. Ete ime to ang data di po kameru ayo. Di namin na narapata titaw teha. Ete po taki ni makuri bukini katei au wape inanwa. Kiyo the Ministry of Culture and Internal Affairs ni mangana e obis. Sinikatin na pera o diomani pong kiti Culture and Museum Division. The International Museum Day ipakarati pong nga tipi mewanung animei ni katuari kiki ikieta kitinaki pati pong inikawin aributo kaki rowia pentyo ang mate ay kakakakuro. Diririki ayo o kiripesti na wakin ano po kameru ni mua men tipi mewanung animei onto kinuopi metin animei diririki ay. Aria karawa yay kanwan na nawakin ni Keynes metipoto niyang diririki ay. Ndita kiyay o nipuakan niyang merapata kiya kaina na tax force kaya narapata ni peperong at umanipong. The International Council of Museums kaya ICOM puningay tirapata ya kinakin chawan na perieta pe meperongan kanwantipong ni bukamer wayo ni katuarigiki iki ekosana kwa naputunia wantiririki ya kangay Museums Uniting a Divided World kaya nararairairi ni kilipas ya te umanipong ya kasita wanaira ntiritaki o tekati. Teputun yang undiri dikayu, ya katiri ya kakawakin tapin di museum ke teumani pong, papun tu wana, tetapu ya kunaan tupai ya run kasih tu wana akira, dinanun narakati, berita kira no ameta, kakakurun tau teak akisina kome yai, awaipun itir anako akisionis yai, menikariketu kakakurwakin tuan nape, esikai ni mea kai yai. Iri ni mea tata nape pati museum, nape ika kakakuru, apun dikipa, tapun deita kimerina ya res no ameta ika kakakuru, awani kunaan warukua arun dirikira ke dinanun tipukan yang nikawaririkian narun tipukakurwa kia yo. Kanwan tipukan meru bukin tipungan nipun makurin kaisa kia yon katemeru anakontayan sites kitapu akiasan takitinaki narun tipu World War II relics. Kimin meren pae nipuakan kwa aki beso. Tipuak mura anakoya tiputan nomita obus maya yon akontuman pong ibukin korawan tekanil yepe kiti tua inanun o isinan ikuntuman pong. Tika waberin akorawa kinti baidik sikwe. Mwapu ime uwan imei yon kukanakin namarakin ikiripes saikate mei, tepiru, tepapai, tetou awai tepin. Ayu ari yuki nako imi o ametanako, tiroko ni metaku o nika kuwa waroi kanwan tetayane. Awai tepi warike ake hawa akinaki, me kanwan tepuka meru ibukin tepungane. Kampeni nipusmaya ki o ametanako, emua meiru ya teinteririi, communities ki potaki menikawa nako, awai punno ametanako aki akona andiki rukumi. Teputu niyang oriki ari ateipa tekauri niya kakawa kinteririki ayu, teumanipung e kasito wanaira, nteriritaki o tekatei. Ayu ang kongurari ipoto kaki kanakwana men tipota kinimakuri at the Ministry of Culture and Internal Affairs ke tipota kinimakuri bukini katei o wape inanwa ni mangana ay opisini katei na pera o domaniko.
1: Awan na rong-rong ang responsa ni kwaspasa ng raya gin na awan tayo yung kanne nang tauruan bismahin kami na kon aranang pandarbo na rin isuwa ni mewa kita buro uwa hawa isuwa ni mewa kaya mawaro ay tirayin na ipukim. Ngayon rin tayo yung kanne yung kwere ko kanro na yun dito kanon na rin mewa kya tayo taparaya to kong yakunang kanne ni bismahin kung tayo yung

0: Museum Day.
1: Ke puka meruan pongin to mani pong jormabe. Ya nangaro kona bete pongin ni kaurin M1 te kakawaki. Ibukira ngaira kain kiri pes sa ripon pongin to mani pong ke te International Museum Day wo watanga wapi mono wa. Ayo to wana te pongin ni puka merun jormabe akatuari kiki. Ari kaurin ngaki ei kakawakin de museum ke irora ngaira kain kiri pes. Ari kinaki narana eto mani pong. Kiri pes pon to wana mei pokon na pentri te peki. Ete ime tuan deita te puka meru ayo. Tinanan nana rapata te tau teha. Ete po taki ni makuri puki ni katei au ape inanua. Ke the Ministry of Culture and Internal Affairs ni mangana e obisi ni katei na pera o te umanipong ke the Culture and Museum Division. The International Museum Day e pakara te pong e te pime wanua ni mei ni katuari kiki iki e taki tenaki. Pa te pong ni kaurin aripo utoha ki ro wia pen te on nape e kaka kakoro. Deriri ki ayo o kiripesi na wakina na puka meru ni mua men te pime wanua ni mei. Onto ki nuwa pime ten wani mei deriri ki ei. Ari a karawa yei kanwanda na waki ni keinis me te poto ni yango deriri ki ei. Ndreita ki ei o ni puoha ni yango me rapata ki a kaina na tax force ki a na rapata ni peperunga te umanipong. The International Council of Museums ki ICOM puningai te rapata ya kinakin joa maberi etabe me peperunga ni kanwanda pung ni puka meru ayo. Nikatuari diki iki e khosina kwa na poto ni yango deriri ki ei ya kangai. Museums uniting a divided world. Ke nararairairi ni kiripes hea te umanupong e kasita wanaira ntere itaki o te kate. Te puto niya on teriri kia yo e katerea yei kakawakin tapen te museum ke te umanupong papunto wana te tapo ya huna antupa ya ron kasita wana akira rinanon narakate. Reitakira noameta kakaokoron kakaokoron tau tea kakisina kome yei. Awa ipun itera nako akisionus yei menikarike te kakaokorowakin tua nape e sikahi ni meaka yei. Eriei ni mea tata nape pa te museum nape ka kakaokoro apundiki pa tapon deita ki merina ya resi no ameta ika kukwakuru o niko naan warukua arun terigira ke rinanun te ipuha niyang o nika waririkia narun te kukwakuru wa kia yo. Kanwan te buka meru bukin te pongan ni poni makuri ni kaisaki o nika temeru anakonda yen sites ki tapo ki asan takitena ki narun te World War II relics ki mungin meren pae ni puha kankua aki ibeso. Te kongura anako ya te putan no ameta o busmaya ya nakonte umanipongi bukin korawan te kaniwepe ki te tua inanun o isina nikonte umanipong. Te kawa wabari na korawakin te Paidik Square mwapui me uwa ni mei yon kukanakin na maraki ni kiripesa ikate mei te peru, te papai, te tou o waitepin. Ayu are yuki na koimi o ametanako, te roko ni metaku o nika kuwa waroi kanuan te tayane. O waitepi warike ke hawa kinaki me kanuan te buka meru ibukin te pungane. Kampeni ni busmayaki o ametanako e mua meiru ya tenterirei communities ke pota ki menikawa nako o waipun no ametanako aki akona andike roko mi. Te poto niya wariki ari ateba te kauringi ya kakawa wakin teririkia yu te umanipung e kasi te wanaira ntere itaki o te katei. Ayu am kongurari e pouto kaki kanakwana men te pouta kinemakuri e the Ministry of Culture and Internal Affairs.

0: Museum Day.
1: Ke puka meruan pongin to mani pong John Mate. Ya mangaro kona bete pongin ka urin M1 te kahawaki. Ke pukira ngaira kain kiri pes tari pon pongin to mani pong ke te International Museum Day. Wo watang hawa pi mono wa. Ayo to wana te pongin puka merun John Mate a katuari kiki. Ke kauri ngaki e kahawakin de museum ke irora ngaira kain kiri pes. Are kinaki narana e to mani pong. Kiri pes pon to wana mi pokon na pendri te peke. E te ime to an data te puka meru ayo. Kinanun na narapata te tau teha. E te pota ki ni mafuri pukini katei au wape inanua. Ke the Ministry of Culture and Internal Affairs ni mangana e obisi ni katei na pera o te umanipung ke the Culture and Museum Division. The International Museum Day e pakara te pung e te pime wanua ni mei ni katuari diki iki e taake te naki pa te pung ni kaurin are bulto ka kiro wia pen te oan mape e ka kakakoro. Deririki a yo kiripesti na wakina na pukameru ni mua men te pime wanua ni mei on tuki nua pime te nua ni mei deririki ei. Area karawa yei kanwanda na waki ni keinis me te poto ni yango ndeliriki yei. Ndeitaki yei o ni buoha ni yango me rapata ki a kaina na tax force ki a na rapata ni peperunga te umanipong. The International Council of Museums ki ICOM puningai te rapata ya kinakin cho ma berieta me peperunga ni kanwanda pung ni buka merwa yu. Ni katuari diki iki e khosina kwa na poto ni yango ndeliriki yei ya kangai. Museums uniting a divided world. Kena rarairairi ni kiripes se ate umanipong e kasita wanaira ndere itaki o te kati. Te puto niya on teririki ayo e katiria ye kakawakin tapen te museum ke te umanipong papunto wana te tapo e huna antupai aron kasita wana akira dinanon nara kati. Reitakira noameta kakaukoron. Kakaukoron tau tea kakisinako me yei. Awa ipon itira nako akisiones yei menikarike te kakaukorwakin tua nape e sikahe ni mea kai yei. Eriye ni mea tata nape pa te museum nape ka kakaukoro apundiki ba tapon deita ki merina ia resi noameta ika kakakoro au niko naan warukua arun terikira ke rinanun te ipuha ni yang au nika waririkian arun te kakakoro wakia iyo. Kanwan te buka meru bukin te pungan ni pon makuri ni kaisaki on katameru anakon tayen sites ki tapo ki asan takitena ki narun te World War II relics ki muin meren pae ni puha kankua aki ibeso. Te kongura anako ya te putan noameta au busmaya iya nakon te umanipong ibukin korawan te kanilepe ki te tua inanun o isina ni kun te umanipong. Te kakakoro wabere na korawakin te Baidik Square mwapi me wawani mei yoani kukanakin na maraki ni kiripesa ikate mei te peru, te papai, te tou o wai te pen. Ayu are yoki na koi mei o ametanako, te roko ni metaku o ni kakua waroi kanwan te tai ane. O wai te peru warike ki hawa akinaki me kanwan te buka meru ibukin te pungane. Kampene ni busmaya ki o ametanako e mua meiru ya te interirei communities ke pota ki nani kawa nako o waipun no ametanako aki akona andike roko mei. Te poto niya wariki are ya teipa te kauri ni akaka awa kinteririki ayo te umanipong e kasi te wanaira ntere itaki o te katei. Ayo am kongurari e pouto kaki kanakwana men te potaki ni makuri at the Ministry of Culture and Internal Affairs ke te potaki ni makuri bukini katei o wape inanua ni mangana e ya opisini katei na pera o te umanipong.

0: Oh, buon dì, mi donna ben un'ora, in arricchire in un'entità, dai ricchete, bimè tu una ranga di minissimo in giro a noa. Oh, se non va, che non mi arriva, non ho canon, dai ricchina per io, naraka o vanite la mia wakia, i bukinti, te dai ricchia io, che mi arriva, pun kaukira na panga di macanon, non ho un responsa, i mine e napus maiko, i bukina rasisraki. Naraka vanite la mia wakia io.
1: Mi makin na corre, John Dina, Tawaki, Napanta. E per un attimo non mi nao wakia in tuwika yo. Mente pota ki bugin ti meuri. Ako tu giora ki ni mangana. Areta bi meteora ki. Eti HIV yon nepera. Eki di bes. E kame toa te pota ki bugin ti meuri in tion napa. Ki te WHO. Pati HIV. Ngai yang kai towana mei pokon ora ki. Are erigipa. Anata pia yang a pota ki ti meuri in tion napa. E kata utawa gipa inakun te maise. Apu yi meaua. Tesimare towana ti milion maisi yang kai. Aika asa ni pua meaui ya meteora ki yo. O inakun apu ite simare wanua te milion, waisi yang kai aika ati metuwa ni meaka meteoraki, ayo nda penin wo tanga wapi meau. Te HIV, irota teo nape panin, arinano napa, si te metuwa ni meaka meteoraka ayo, yese nape, ndi bo sinaki mentebota ki pukin te meuri, teo nape, pa iya I ape tepe uwa, ndepetepeke, e inora giri gira kini waisi in te HIV, yoya, narun tepe APC, arisi wakani na ngaya. Yoni kini pesa inora kuwari rekeni waisi in teoraka ayo, ilo uya ke ASEAN nususo, Yang kai ruamen dai ka asen kama tu agi pa ere kai do wiya tei chai o yei ta ka tau pa ena pon yei ri ki kera ken mai sia ai ka ri ki do wiya te ora kai yo kai pun yei ai ka ti na tuan so si so ai kai ka wai ka e kona ni bu sia te ora ka tei chai bi to wana te ro dai tai ka pu wanan ne ira dai ka asen ka pu wanaki wo wa ta kam nem na mai ron te sina ai yei ro na tei chai bi te nuwa te maguri me I kuaki digi te maguri me te rara awa Tebe nene bure, aya kimeno, na kia kapunga na ante kwa antamu. Aosina kangani kwa warele kia busi nteoraka yu, kate ime tuwa ati suwe bukin atakina, pako paka ya meteoraka ayu. Kwa warele kia kia puni katoka kapunga na ante teorotaitai, aya kimeno, kia kapunga na ante neila na ika asen kapunga na ake. Kapunga na tenangua ni pei, nitaia kukumakuri, iya ime tiku waki. Kapunga na terapa ni kameno meno, kita kwa antamu ino nantetai, tebe nene bure, aya kimeno, kia siuku, merom, asitimena. Kauringa pa e kakawa kina pa mona pa yen te siso te HIV I do uye te koko. Aonga na taia pa apaka ia me te ora kayo. Ayo te siso ale ena kameno ana sia ale ilano ni pirito ia pa ena kiri ke irona te HIV. Ibukin ta kamea tata yon rongo rongo te HIV. Leita kina obisin te HIV de namban tarapo na isuwa ni mewa wawa. Wawa ta poro wanua isuwa awa na wantapakuri. E tau roi obisin te HIV ni karawa te siso te HIV. O te meroro ayonus Ma boraki aki ari ki do wiya te HIV. Samone pa ya merungi la men tiorak e te HIV. Yon on mori ri ke busina. Yon apera aki di pesi.

Mewri kain gilipes, may makin na korre. John on Dina, tawaki, na panpa. Ipero nga din ako nam ni Mewaki ang tuwi kayo. Mente po tagi bugin ti Mewri, ako tugi oraki ni mga na, arita pi meteoraki, eti HIV, yon na pera, ay gilipes. Ikamito ato po tagi bugin ti Mewri John Napa, kiti WHO, pati HIV, ngayang kay towa na may pokon oraki, ari erigipa, anatapia yang po tagi ti Mewri John Napa. Ikataw tawag ba, inakun ti maysay, apa yang mewah? Tetapi mari tuan itu million masih yang kai, aika asal ni boleh mewah yang menti orang kayu. Oh, enakun apa yang tetapi mari wanu mati million masih yang kai, aika ati metuan ini mereka menti orang kayu. Nda penin gua tengah apa yang mewah. HIV, erat tuan nape penin? Ari nanu napa? Si teh metuan ini mereka menti orang kayu. Ya selepa, ni bosnya kita menti bota kipu kinti mewah ni tuan nape? Bayi, apa tapi gua, tapi enora kiri kira kini masih HIV. Ya ya, naro tapi APC. Ari si wakani na ngayon. Yoni kilipa sa inoorak wali rekin mo isin tiyora kayo. Iluwi ake asan nususo. Yain ka iluwa men na ika asan kamatuhagi pa. Iri ka iluwi at HIV. O yay, takatautaw ba? Inapun niya iri kikira kin mo isiya ay ka ari ka iluwi at tiyora kayo ang kaipun. Yay ay ka timatuan suwa isiso. Ay ka ikaw ay ka ikwana nibusiya tiyora kay HIV. Tawana, tirutay tayin kapunganan na ilad na ika asan kapunganaki. Wawa, takamneme mayroon desinan. Aye iru na HIV. Tenua, temaguri me ikuaki. Digi temaguri me terara. Awa, tevene nipure aye kimeno nakia kapunganan tekontam. Asina kangan kawarele kia busin tiara kayu. Katih me tuade soi bukin ataki na pakopakaya me tiara kayu. Kawarele kia kia pun katoka kapunganan tiara taytay aye kimeno kia kapunganan neira neka asen kapunganaki. Kapunganan tenangua nipai taya kukumakuri aye me ti ikuaki. Kapungan ati rapa ni kamenu-menu, kita kontom minun yang tetain, tibin ni nipure, ayaki menu. Ke siuku, merom, asiti menu. Takauling pa, ikakawak ni pa muna pa yanti susu ang HIV, iluwiya di kuku. Aungan na tayo pa, apakaya na tiyora kayo. Ayaw di susu, ali, inakamenu ang nasiya, ali ilalun ni bilito ya pa, inakilig ilo na HIV. Ibukin takami atata yon dongorongon HIV. Data kita obsin HIV dengan bantuan pon dari suan yang mewah tapur wanu way suawa na wanita bahuri. Itu roy obsin HIV ni kerawa tu suan HIV. Ati meroro ayunus na orang akhirnya kita wuih HIV. Semua bayar merungi ramen cawak HIV. Yang orang mula dikebusina, yang apa lah akhirnya pas.

0: Ako po ndi mito na penungra yung rayon Mary FM 89.9 kwa wespun mga kina kumeka na narani mga wakikin kaya pinsuay mo kaya sa datarapun na kakarig yung ram na narurong responsa.
1: Ibes, may makin na korre. John unday na, tawaki, na panpa. Ipero nga din ako nam ni mga wakikin tuwi kayo. Mente po ta kibugin ti Mary. Ako to giyora kinimanga na. Arita pi matiora ki. Eti HIV yon na pera. Eki dibes. Kamito ata po taki bugin di maurin tiyon nata ki di WHO pati HIV. Ngayang kay ito wana may pokon oraki ari erigi pa anata pia yang po taki di maurin tiyon nata. E kataw tawag pa inakun ta may sahe apu yi mewa tisimari to wana ti milyon may siyang kay ay ka asa ni po mewi amin tiyora kayo. O inakun apu yi tisimari wanungo ti milyon may siyang kay ay ka ati imeto wani mea ka me tiyora ki ayo nda penin wawa tanga wapu yi mewa. Ti HIV erota tiyon nata panin. Ari nanu napa si te meto ani meka meteor kayo yesa depe ndi bosina ki mento bota ki bugin te meuri ndi on nape pa ye i ape te bewa ndi bete bege e inora ki digira ki nmai sin te chavi yoya narun tepe IPC ari si wakani mena ye yoni ki dipe so inora ki wadide ki nmai sin te ora kayo ilo uya ke asen nsuzo ye inka ilo amen na ika asen kamato agi pa edi ke ilo uya te chavi o ye i takatang tau pa inaponi ye iri ki kira ki nmai siya ay ka ari uya te ora kayo nkai pun yai yai ka tina tuan suai sisu hai kai kawa yai ka ikona nibusi yai tiwara ka ti HIV tuwana tiru taita yin ka punganan ni ila yai ka asen ka punganaki uwa taka memme meiloon desina ay yai loona ti HIV tenua temakuri me ikuaki digi temakuri me tirara awa tebene nibure ayaki meano nakia ka punganan te kontamu osina ka ngana ka warileki apusin tiwara ka yu ka ti metuwa di suai bukin atakina pakopaka ya me tiwara ki ayu kawaririki ya kia puni katoka kapunganan tiro taitai ya kimeno kia kapunganan na ila na ika asen kapunganaki. Kapungana tinangua ni pei nitaia kukumakuri ya ime tiko waki. Kapungana tirapa ni kameno meno kito kontom ino nantitai tibene nipure ya kimeno. Kia siuku merom asitimena. Takauringi pa ikakawa kinepa mwani pa yente sisuwa te HIV ilo uye pikoko. Aunga nataia pa apaka ya meteora kayo. Ayote sisuwa ali inakameno anasia ali ilano nipiritoia pa. Ena kiri kiri orang teh HIV. Ibu kita kami ada tayon orang orang teh HIV. Di tengah kita obsin teh HIV. Di nampak terapun na isu ane mewu wawa wawa tapor wanu isu wawa na wan terpakuri. Entah orang obsin teh HIV ni kalau waktu isu ane teh HIV. Atau meroro ayunus na orang aki hari kiri uye teh HIV. Semua bayar merungi ramen cawak teh HIV. Yang orang orang ini kebusina. Yang apa lah aki ni pas.

mewri kaini gini pes me ima kinna korore jono ndaina tawaki me panta e pero ngagi na kunnam ni me waki ente wika yo mente pota ki buginti mewri ako tuki ora kini mangana areta pi meti ora ki ati HIV yon ne pera e gini pes kame toa te pota ki buginti mewri nti on nape ki te WHO pati HIV ngai yang kai to wana me ipokon ora ki are erigpa anata pia yanga pota ki te mewri nti on nape e kata utawa ki pa ena kunte maisa e apu ime awa, tesi mare to wana te milion maisi yang kai, aika asa ni poa mewi ya mente ora kai yo. O inakon apu ite si mare wanungwa te milion maisi yang kai, aika ati ime to wani meaka mente ora ki. Ayo, nda pene ni uwa tanga wapu ime awa. Te HIV, erota te wana pe panin. Ari nanona pa, si te ime to wani meaka mente ora kai yo. Ea sere pe, ndi bose naki mente bota ki pukin te mewri, nte wana pe. Pa iei, ape tepe uwa, nte petepeke, inora ki digirake ni maisi nte HIV. Yoya, narun tepe APC, ari si wakani na ngaya. Yoni kini pesa ino orang wari reke ni maisi nti orang kayu. Ido wia ke asan susu. Ya inka iru amenda ika asan kama tuha ki pa. Ereke ido wia te HIV. O yei, takatau tau pa. Ena pun iya iri ki kira ke ni maisi ya. Aika arike ido wia. Te orang kayu ngkai pun. Yei aika te ime tuan suai susu. Aika ikawa ya ika. Ekwana nipusi ya te orang kaya te HIV. Tawana. Teru taitai inka pungunan. Ne ira da ika asan ka pungunaki. Wawa. Taka memme me iru ndesina. Aye iro na te HIV. Tenua, te maguri me ikuaki. Digi, te maguri me terara. Awa, te vene nebure, aya kimeno, na kia kapunga na ante kontam. Awa sinaka ngana ka wadere kia busin te oraka yu, ka te ime tuwa te suoi bukin atakina, pa kwa paka ya me te oraki ayo. Ka wadere kia kia puni katoka kapunga na ante tero taitai, aya kimeno, kia kapunga na ante neira na ika asen kapunga na aki. Kapunga na ante nanguwa ni pei, ntaya ka kumakuri, iye ime te ikuaki. Kapungan na tira pa ni kamenu menu, kito kontom ino ng titain, tibi ni nipuri, ayaki menu. Ke siuku, merom, asi tibena. Takauli ni pa, ikakawa kina pa muna pa yan te sisuo te HIV, ido uya piko uko. Aunga na taya pa, apaka iya me te ora kayo. Ayo te sisuo, ali, ina kamenu wana siya, ali ino ni pirito iya pa, ina kilika ido na te HIV. Ibukinta kamea tata yon rong rong te HIV. Leita ki me obisin te HIV, te namban tarapo na isuwa ni mewa wawa, wawa takuru wanuwa isuwa awa, na wantapakuri. Eta uroi obisin te HIV, ni karawa te sisuwa ni te HIV, o te meroro ayonus me uraki, aki yareki ilo uya te HIV. Samona paia merurungira men te uraki, e te HIV, yon anwari rika busina, yon apela ekidipas.

0: Ay, bueno, hay una pero hay que ni canon nam kawani teran me wa ke bu kente tairi ke ke sinang toro ngan ni wa kena kon data na ko kanon nam tairi kin kaya pon puro isu na mga reis kon kan me teru ni kare kerong rong
1: pon me ori awai ka yam rong rong ate apo to ka ki meron melat ni manga na ECD
2: Kulumeuri, lolo men panan kripe sirau ngai piko pingi. Jasa depota kini kanewe pen rana ki mekain tep makuru ay Christmas. Nekarawa anapus mai na koya pasinsa na takai bukin pasinsa MS World. Hari ero ko yon Christmas into wika yanako. Eri po sinna anaripota teru na karikirongrongo yon Christmas. Marina iteta pa maisia pasinsa na takai buke yopun. Tepupua singaun maismen, patupua tangaun mewanimen may Amerika. Tangon many men kain kanata. Tangon met men may yingren. One men may Australia. Ho in kreya pasinsa pun men apen john na pek te pewa. Eta kumerina pa apun pusmaya kroi. Wan kameta kwakin te patrin kribas. Te kwaya awa in tormia ki meta kanewep. Ho kapuna kwan pa in kribas na kuya pasinsa ikai. Eza te kaunsan te reinen karikete mani apui me wowa tapun tenga. Imain karawan na nakarikira kay bukin karawan na nakakatawroy. Imain po kameruan takapoy may siwan diri kini nomata. Nturay tirir kayo. Eriposin na temeyan tap makuroyo ay rusa Johnny na kun anaru na karikirurong panan kribas. Paya karikira kayo ay pun makuriyaki. Iroya tan makuri na kaunsilan kapane. Ito na iba may siya kaunsilan tap makuroyo pun isiman. Aray pun may sin na patukrup. Pero aray apon ispaspak na paya itan makuri na kapane na kuya kaunsilay kayo. Kakaitaw na irusa na kuya anataan mo kuri ta kaunsira anataan mo kuri tautea me anakampana ibukin kurakuraya re asa ni pakatea yei aroya kaupaya akurakuraya ibukin na nawaki ta kaunsira ni kakurrawa tapia na nakuya tapota na amata yonti reina paina kuna ni kururoi buka meruan pungin kribas ni teririka yo yon ayap makuro pesa na ikamisinda osteri ni buka merua pungin te world denim day The world denim day, kakauringa kini katua wap meruai wan neperi ni katua ririki. Ataan kauringa tepo ngane, apon kunika iniye ni kunika yei katayan ri, ki kunika yei ka memetua. Ni kauta yei ayapoto kanako yo kuraki, riki aine, aki asen karawa ki makuri ni wawa, ki intanga kuna kuya, ipokin na neaya. Eta utiwabisa yo pa, ni kauringa ni te denim day, au apon kawasana pa yei pa, akan poki ya wameta ni karikira ki awataya, on kamanoye mani makuri ni wawa. Aka irikiri ki mepaina ki indonea yare arinei ente pung tawana me tawana. Te world denim day pun te kauring nepe re ena kaputua kei pa pun te sakaroi makurin tangako. Pao ni yoawa e ria indike ente pure. Mesake na pure te amata are karawa kina koina te makuri ai. Rungurungun te pitepeke. Esa nepe ire ki pa arinean nana prime minister apu utorungun ena karawa kina kontakanime pung ai o yei teniman Aki asan katipena kwa kera ya ipokinu niya kinantena kwa ya. The Prime Minister may maina at Jeremiah Manile. Ipo nipaka man anakay intakataka imuyin pasin te kwa si ipokinu na kinu makinana. Nti wiki anako. O ayipo nisipa wawa anadiriki intawa na kwa na Prime Minister. Intakanimepo nga anako ayaw kia ikarinakin araya tante ya kia na mga unia kinantena kwa na Prime Minister. O niin takapayara intawa na untipo nga kwa na noa. Iripo sila kipa teniman na ke asan din na raya pati sati ibukin Central Kwada Kaneo Peter Chanel Akovoka tisati may East Malaita Manase Mailanga pati sati may Auki Langalanga Matthew Valley Akovaka ponte minister nkwan na natauteka Manili imaina ya mga kita natauteka on kai na takaitara wale pon ngaya dirita takaitara ntao sintei Etau nakoya tan karikirongrongo pa pitakin dewa kini kairiri e kariketa ingainga o te kakantan nga ipukin toromon ni apanin. Wan kamatua pa te kaitara etangiri ang kai pa enakatiara patan dauteka arimina. Etau wana ponumi nisakoropo kito kovana senera mei toromon e Maxwell Banio nakon SIPC pa akovaka pon anuamata dauteka ntararua o maelanga mea vale pon anuamata tepate inrita kea po ang kai. Arangaya ay ikapaka tautek. Asa tan kairiri mentepitepe ke the Pacific Islands Forum re apon kain na pe Australia o Musiran Ika mai wata porroya ti pikita wa declaration. Ipukin po utukan o kapirmakan de mokuri. Ipukin kaitaran pirirakin po nda pare arotakin kayay apandibdibik. Dena makayina anako awa yarapatatan kayririn dibdibik ya de forum. Ika tanotari ina kamei wa kanuan de porroyane. Hari takina kiro yei pepeire aki anaria in karoi tan kayririn men dibdibik ini kaitari kalanga. Aki akos awa ananga aki arotaki kakaya kei kain jonan dibdibik. Eta utaroro men de forum pa awakin kaitan kairirin koroi ya pepeire. Ake ra montai in topere ika nganga ika anariki men ka nganga ika arikin to nata. Rikin ka ya teme to ati taperara in the Middle East. Ni uru apu sroin ti yokin pa in toera. In to nata. Hesa te tau teakan bon watu nanga na kaumeki na kon anambesta province yon Port Vila. Pa erien kapongana roi kawain terita ki marina ya ape. Wanda kikapungana je social media, ntaki miyei anatapia yanga ibukin reita kinapana, mevon watu. Anari ya mangariki pa reita nteki na kuroi, nte reita ki merenai hapa ya kande. Ari emuandiki nte wiki anako nke ekota kikukureina tautiakan New Caledonia, ilon mevon watu. Nke busmaya oni meroro, metokurupu mei New Caledonia ke atangira teino amata meyani prince at the Kanak of the Socialist National Liberation Front Group. Hapon kawa kita kurupuande pa anaira temeroro yon te wakini yokini pa yi ade karawaki yon wanuatu nte wiki anako. Tempesta el Jane Bebste weoma e katoka yana rongrongo yon te Facebook nte wiki anako ike e kosi yei anatape yangan nana waki wanuatu. E pon kawa tanape ake kureina yon Facebook nana rongrongo te newspaper mei wanuatu ade eriposina arun ayakayanga toa wanuatu mea prince yon unekinen ape aika Matthew au Hunter Islets. Nana rongrong tau tekan wanuatu ay tau pa ipondangin tepe yanga nana pepeire te ambesta may prince nikan kapongana de social media ipukin katangainan ana kwawa ipukin naron reitakia ape. Rongrong an ape, esa president Vladimir Putin may Rusa ntayakin na payon kawainang kaintuki ana puaka Rusa may Ukraine. Nimaroron Putin ntayin na nakawrin Rusa re irangin kakawa kere karoyan tokonupong at the Victory Day Military Parade. Aw etau pa te puakare ete imeto angka inua ki merenan Rusa me Ukraine yon tepeua makoron Ukraine yon kawainan rokontokina. Aw nika puaka kai anape ape aki meimeo aki ete imeto nanga aya puaka na kon Kiev aw arengaya kati imeto ata wakini puaka. Takaurin te kaonopong pon te maasa pupura iroya anatau sa Rusa ade kanikinaya tukanikain te Soviet Union yon saman te kauuan puakan jo napa. Ma nta khawrin ngay yon ora kipa amay spaye ka kikosin nta khawrin narun akian tanki ni puaka me misaira. Nka yey tanamakin pa ira roa me Rusa patokina ataki tanakena pa in puaka kan iroon Ukraine. Nga nani opo nakia takangangan ta nta khawrin nka yepo ni pupo kina pa Amerika. Nika umeka Ukraine pa iriay nakikaroya na makuli. Aki ina urwa yey mitongin na khawrin Rusa ane. Maimina au awaya ni pukipuki Ukraine me Rusa pa ponuru ikanua ni yaporroi ipuki ni katokan takakasi kete puaka inanun tenipong are epakarana pa yei takonupong are ekaudi ngay Rusa. Eta u President Putin na namaroro on takaudi ngane pa yesa na puaka Rusa au eriay au nipuki na Ukraine pa te sakari kete kanga ngkai yonimek ngkai ewanto ngaki ni pa ina puaka menterapata are anakairi pa Rusa ya NATO. Aya sa tapasin sa re to kong kwanta kayo pukin kanuwe pa re pusiyona teora kaya di hanta virus pa kasi ro na kanikinayan teora kayo detay re e koka kaya in naku prince. Eta kwa na Prime Minister Princess Sebastian Sekonu pa ayomatane are e kasi ro na kanikinayan te virus sayo nke e to kan dewan kipe are e satana kibukia may Tenerife naku Paris. Ibukin nani on kapene nimen pasin sa kaya to kan dewan kipe ane. Akipun pasin san kwa de MV Hondius. Apen ang kain kawakina kintita po ay tararuwa kiloy. On siya nako, mea omata. On tuwa inataki titay yari anakunan kain omata kiay. Pune kain prince po ako yaruwa ngawun. Tan nevepe ake awayako ni koka kinukira prince in titapas. Ngepe atakay bukaan in tiwapu napen Spain at the Canary Islands. Punta naman pasin siya ake asa ni meti na yatay ni pro yon takay buke. Nika nevepe yu o woman may po kuya. Apun dekiruya, the hand of virus. Rungurung, menpanan kilipas.
3: is my ocean. This is my future. My choice.
4: The plastic.The plastic pun tu wana demengi yang angkura-kura na urupai na kunda na reta ni meau te giribes. Ye mua mei taari, onteape awai teia. Erota tanon na pera, erota merurungira, oto wana nape pa erosi ya rakai na maraki, memerin na ramerawa.
5: Neiko, kotanya erang mais demengi ndare yon te pike minti oni ya na kueng?
4: Kai yeyang no, ipeni burangan demengi ari. Ye mua menti na anraba, plastic bags, takeaways awa mai sirik. Punta kami ni, pai pun sahi tein kiri pesai ada mukwa.
5: Kau kiri, awak ini memang ikai. Punta nan plastik agi si tuan tein kamera nak iya. Awak ikut apa memang mana nai mi?
4: Ya, irang kan nanti ya roy bayar aku meja memang ikai.
5: Lego, tuh buku saya memang nanti ya, bayar aku meja memang ikai. Memang ikai, pun memang era. Agi hari ke menota nakin kaku mesin anik. Toy rom tuan montai ni pun nanti yang kan aku korin aku ina jaga apa. Apun nak kena ya pun nak. Mengai kai, eh apun tiba tuan sih pun darawat panin. Pan tibis nara merawa, ina nun ror meru.
4: Ya kian ai tu wayu, iyang no. Masa kian ruatan nabe rakubatin nama rakyat merawa.
5: An pun tuan sih raki, iyang cokwawan. Pari ika, orang kita nanun. Aku nani kai ruai plastik kai ionikang. Nana nasaat ai kan nabe ruatan ki, orang kita nara men nara merawa.
4: Aika kami aku rana be, sabun nak tay pa iyang ayah ika ika ya kes nama ngapunikani.
5: Hey Ryan, otak angang atau guna meyeng? Pangkana aku buka plastik kai, aku buna nak guna rotan merunira.
4: Jika yang orang kami, ngaya pun demai si guru-guru yang naurupai tepai ayat plastik.
5: Hey Ryan, orang, apa rayu? Ipun rambar erik. Pangan seti meton yang kau guna meyeng kai, kau nang dulu untuk kena hari aja waya ni meyak, mete plastik.
4: Kau kikir itu nawa, ayah pun nisroy tepai ayat aku tekinna. Kana sigara wani yang waya roi aga pungana akin plastik kai kai pun sina non tapi wote menis me ana urupa ina kon nara reita ni me ome te puota ni pipu esi guna non diri ki meriri ki
5: hapun nan roi ni koito
4: saiga de gepe ni kame no apera me ni katokan oni yani min awai ka wari de ken ka pungana anti plastik siria ni boto kato to kuana kio inan kaisa ki bukin te menna me te menna me buni bukina ni kape ni ay bukin tai ay kanaru
5: pun nan peta wote teak Makulah ikan warieri ke? Kau nanti dapat pitak? Hei apa bura?
4: Plastik agi situ wana tain kami nenaki ya. Ibu nang pesi kapungan agi na. Mena urupai esuku nanon doro meroro.
5: Tepu sini roro. Wasawai ni kari kepain to toko te makulah ni kami nengeng. Kau men kari kapera pa?
6: Kiri best te popoto. Yeay!

Oo, kung na may rin tatay di kayo. May ngayon na pampo ang ura. Aray po kito kinang uraya din na. May katuwa ang tatay di kukuraki. Aray saran na pa ang kariyan ako. Aray po nung rungo yun, may tayo pa arangin na kita. Kaya may rungo yun dyan mape. Nangyatari ng kamayos. Naroon di sana ni, di sa karapihin, sana business. Away tabi mendiki. Kaya, ariyan ako, kinahin.

And today naman ay yung pun Stephen Curry. Today naman ay erang ini memet yan ano nang kita kakaro at the basket po. Itang iri yan apa ngaya pati men nanti sa basket po ay na kinakin dyan nabe. Ipo nga kay Stephen Curry in the bimewa ni mens in the ngarwa bukwa wa ni bimewa nuwa in the tabo Akron, Ohio kin nataki ba ono nabe Amerika tawana. Me ikawaira ke I Charlotte in North Carolina. Tamen te wai kun Dale Curry ikina ke tamen ayo patemen na pangaya the NBA ke the National Basket Association ke te sataka karon the basket po penero na da karin poro ani kina kin jao na pe panen sina na pon ne Sonia kina kina pe papon te sataka karon na pangaya inanon anatai ni kawaira ke te wai metari na Seth ari pon ngaya na pete men ne kina ke pete sa basket po e pene ro na jom na pe awa ki to to kini me meta kwa kina ta me ya and el curry nta ta ka haro kini ka pon da basket engen ke enang pe pe ne non nano nam ta basket po a Stephen pon jam ma ta wari re kira patana e pe kita ya on na ki kora kora men ko na pai ke pon sa kina pe ngaya te sa ta ka haro era ngini pene ro na on naki tuoto kini katori kakaki, iro iyo on nata. On naranaki, pa inapot naki konanti ki pati sa basket po, penero na. Ingen nane, on akaro, apot naki tuoto kini ka penyaron na si Yayo, nte basket po, on de yakin nane pe pa, inam makuri kura-kura na ko yari kia kita pimen. On de yakin akina pe iro untamena, aron takarini poro, pa iyo nga nikira ki kini penero na, takarini poro. Menge ang kaya ko na pa Stephen the basketball ang nanariling takawarinan ang in major universities apon tayme to nakikariya ken nakibusmaya the why na po nangyariray kaya yun ang kaya pondangin warire kirapatana ang nakifit na kong the basketball ayaki parang nano the why Stephen ay ang nangarita na kwa nariray tiriray at Davidson College aripon tiriray at warire ke on na kirokoro ay yaron tayray akitapewa. Mente tayo yu, Stephen, yakakupen ako ya kain tatapuan ni. Mente na sko ay montemais kene pupura. Ay ngaya, ewasiya. May kain na nasim na kong delight eight. Kita kapoy meron na ya siwa ni mensiyam tiririki. Wawa ka nga manuwa. Ariato ka ni kayay. On di kiyay patinan best players. Kita na national star ngaya. Ndiriri ko wata nga arwaywa a Stephen yari niyaki o nagatipin ako at ngayon pati takaisimen diya na corona the basketball ndi ang nabe. Saksi ngayon may haponin na nanatay ndi itano ko natari na tawa Stephen the basketball o wakia pa yakapuan na pahirangana. Ndiro riara na kimen sisira kinakiro yometa inako na ndi itano ko natakakaro kiyaki. Mente tayaan eh. O Stephen, ipon na kiparan na nuwa waya kinantakandi kipatista ngaya nda basket po. Ayaron ayaka kakura-kura kinikirapata na. O ni kura-kura na nun ang data na kwa. Kin data na kwa anata kakaro. Inanon tiriri ki wawata nga tipi menemewa na kung wawata nga wapi mewawa. O Stephen Curry, yari kipatista kairiri nda Golden State Warriors na taha kipatikira po bukin nda basket po the United States. Ani mai sana to kani kai ni kapona ko ari urwa yai te the world record mai kamne ai ekina gen jan na pe panen da Stephen patemen na ai te sa kai ri ri o te sa taka ka ro pe ne rona the basketball engen ke pon ngai te men na te sa basketball e pe ne rona na pon te ame tane pa ngai era ngin ta tangi ra ki on di ke pate pen na ne ka to to tikin kai pon ngai te ame ta ta me ro anwa ni me ona Stephen ponte po na pangaya, eh may sana, anapoto ka. Awan ay pupo, kinakoye tapotan na ameta, aki akay nanuwa po kaya. Mendongrongon daw wa Stephen Curry, ay rike patireirey na koira, eh kangay teya ka na. Makurikura-kura ipukinte pa iya kutangiria. O taitaray ka pa kaya tapimen, me unimekin ari po ni mayroon, ari enakairi ko yay na kunta ka peryanta meroa.

0: Taxi!
1: Ako po ang tema to na pandang orang ilalik ko yon Mary FM 89.9 hinanon te ta meron te ta ilalik yo na tauroy mo ang kanin desi pa meyakao kakin narakatano ta kaya tangira kyo kaya takawatay na ko imi kain peso ake makulin ta custom office te corporate meal o ipon na ko iya tapotan no ameta yakao ring katano ata tapota kinakawa ako upay ni merama pa iya ita makuri e na karawakin ta kaisa kibukin te UXO ke baini puaka naron te paura ake na kona ni kareke ta kanga nga mentere batawa ena makuria kita kaista kini ka kai e iron the contract men message na na compound the CA ke the competent authority office te makuria na waki na non te pime to wana ni me na kon te pime ni me wana ni me wanga wa pime no wa mentenga pung ni karokwa parante makuri pakantai ipokin me orimi aka ma busa kita botan na meta paka ma aki mu aka nga ki intin na ko ina nan tain tama kuri ina nan po nga kanne kam ra ba awani me ron the program manager awa yona pan kan ka benen ko ka kin ra bubusi ne gati kiroi ara bubusi ne gati kiroi bokin tamera e fa ta te pa na ko stavili ni korona na ka te pi meten u andili kin ta wana ko na ne pere pitero Arai nga wara katikiroi na koina, e monte best na runa ntopa na koina, anaka kooni meki, anatangira, o amerurungina ni karoa ispangana ipukinto wea, o anapota no ameta nara parish e santo yotapa, Peru parish. Arabeo mengaya te meuri te roi o te tapumua, o anaka kawakina suara e te tenimente menna, te aswa te tame, te aswa te nas, o te tamne ye roi rei. Awa yunga ni iriante bubusi ni katikiroi re tangiraki. Ponkunan... Tetapi apa nak?

0: Let's go.
1: Amen. Ayo na perita na rapu busi ni katikiroi. Panara ni katikiroi wa father de panako. Ni koron te pui meten wana ririkin ta wana kwana ni pere pitero ante ponga iyo. Pona tikiroi o sinam rom sinam ni meire na nan nan peku. Ta katikiroi ya nako meiron sinam kata ya saveli o musu me yo antarawa Christmas o amerakei. O iri anda pete pupusi ni katikiroi ya iyo pon kunan dikite ta mete panako.

Oo, ay ikaw na si me, mas bumi. Brick a break. Ay kay pun pay. Na ko'y bugin a mouse. Ba, ang katabero ah. Oo pun ng pay na marakin ko'y tiyay na yanin mo yung onde nga lagi man picture, frame pot, pans, cups, away water bottles, may pipi. Ano nga tawro yun na ba? Uni nga na pay na ko ni masu. The best seed may the bureau case may towels, away kitchen ibugin kami ang rawam. Yay na pera packs. Ay kataw ibugin na ko. Nako na kong narun school packs, ladies pack, camping packs, the gym bags, our ladies' purses, my wallet, our my silk. No kami hindi nakakaya na metin na nung naroon timay, the tabia, kay mama, our pain makeup, lipstick, kay face powder, kay fake nails, our sunglasses, my perfumes. Our ipon karoto na roy, ale, uniyam ni katuapong. Ladies wear, kids wear, our men's wear and the size man tungoro na kunta kara. Yay long bands, swords, T-shirts, skirts, singlets, dresses, shirts, am size ge, am style, ako na mayong aroy, mentong yay, ena sire ge, the grand opening ayo. Inarigin na, sultara, yay na para kako ay kapo na rin kay, takara sin stove, at the week ahead, ikapen ikan sin. Iya pot, ma iphones ay kaarang in quality ay sound. The charging cables ay kata USB or Type-C. Sports shorts, awa may silik. Kikinay o kay rom o rom o kay na mouse may matakoy man kakakbo si Nori kanuan na rakuyan opening na kung takapo ngayon tipi mewa ni may uwa tanga wapi mauno ang tiyawa roi tipi mewa ang tatawa no kamitikiroy o kay nabusumayaki matakukuri men value CD.

Ako po ang dame ito na pen panungura na pen yon. Mary FM 89.9 na ipon wapu ime isu waroin kay wapu ime wan waroin kay timinis timo yin chawar wai wa. Ang kaya pa ni peniroin yara katanwa tayo bukin te tatayri kay na dame ito ang wakinak. Ano po ang dame ito na kwa rigi kanon na urinari ni me awo wana kayo.

awana te sangrai pa nau ka pena pen dine dine anu wo wo pokim de tante te taile ke yo ke oi pena yona pero ingan ne tekin kana nan ka taile ki men meuri FM 89.9 Aya kaita kung kuya ko sante me to anroro na yon kamero ro ka non ra kata ili ke yon mon wa ke men ke ka ko sar ko rente kiran tai ei tan tani ngane pe pa ba ke sa me ro fm 89.9 nangani ko roite kana ko rawan am tai ili ke yo ina no ngong ram a ko nak mani ngane ma ke de ko me ro fm 89.9 tai na ko te tene ei ka non nam kai ngapong ai re nam tapane ko san ro ne me ye ye yo ri ke ne mon ka troi pa ta wi bu ken ro na ke Pana tikirai na nandikira nam tairi kei kuna mesuroi o sapu mo

Sina wakina kona na te aka te atua te ngā po ngai o sina tataro. Tamara e te atua, e kōn te ako i matena noanga. Kora papasa mga panenroko nōtan na mga ina po uai, te ima tuan te meu, ima te maruru, ngaribon mai rom. Kapai am te aka are nang tauro in spaya, rāna i ong tam nimi are rori, katoka i am te aka inano nungiu, pa anare ki spangara, mataru wa manu inano te ngā po ngai. Ampai tene poak, te po ngai, a naki toki. Amen. Sinana kon narapokin warawaren te ngā po ngai, taya narun, te nampa te pupua o te nunga, a tiki putawana, nako ni maua. Taya naruru, te pupua o te nunga, tiki putawana, nako ni maua. A ka kaunga upa na warikia, matakara urau. Asun to arpok, ana roirei te atua. Karoirua i owa tam neu, a pai nanou ni kapane, karoirua arana etabu. Karoirua i owa tam neu, a tai manuaki, ana koi ni kapane. E kapara ampure ni kapane, E katuki orakim ni kapani, e kapua meo mentemati, e peuni kon te tata i omata na tena noanga. E koan na mniriki ni peika aroroi, nangai e a menga kokaki ampung noro puaka na yaron te ikare, ena na puaki ana teaka te atua. Men, ano roirei te atua, siriai tarua manu, ikati imatoa araka situa roi, arane ponepo, na kon te atua e mei, araponi ngai e karikira, Paiyo, makorara tauwa na sena te imatoa, nangan na tene puak, mataka situa roi, nipongi ni meuran taino. Etaku itai are te purapis, te makoro api, a tiki putene pi matenuwa. Ena mangari ke te korakora, irui a kana kantani nga iyohova, ana mamara ke nipai ya nikipa, na yaroi ya ikare, ana piripiri, awa naki ikua, ana nakonako, awa naki ni mamati. Ei pun to kuawa, pa, ntiki puani ni meuwa ya kangai, E kon namniriki ni peika araroi, nangai e, e nanga kokaki ampongi nilopuaka na yaron te ikare. Timan e te ikare pasi na tagi, pa timan e nangi nain toa, o e korakora, e kipa kipa, ma peina ika korakora. Ngai are, e kapua tau waikai, ana teaka tawita, nakon te nkoe omai te ingapo ngai, e kangai, pane na nanga koka aron, anuan meo nang kukururu puaka. O e na koka to korakora, na yaron korakoran timan e te ikare. Ai are kamato ai kai to prapis sari itaia o ai tak. Ena mangare ke tokora kora iro uia a kana kantani ngai iowa. Ana mamuera ke nipaia nikipa na iaroi ai kare. Ana piripiri a wanaki ikua. Ana nakonako a wanaki ni mamat. Ana pun to kua wataru a manung te ngapung ngai. Kana stima to roi nanga ngaira a meura nanga Yesu Kristo are anariki temanda teatua. O ena ti matua tokora kora ne irom. O iro ura ni kapane. Ngaira iki stawa na teka, nani ka mua mua, a nani ka situa roi, ntapu ngā korek. Paipukena, papun nana pai tene puak, a taka situa roi. Papun te atua, ya ia ue ue, a waya king king, kai ni karawa na pōta no amata, ntio a nāpe, ni kapane ia. Ei, te kauringi na koira, sina ria inte imatua, ni ka situa roi, a nne poi, ni meuran taina. E taku taia, te kāreru, taka te pupua ni mapui, o te tipu onoua. Kakaungo pa nawarikia na takaraurau. Te pupua ni mapui, o tikipu, e kapaneena, e kapaneen tikipu ane, e tikipu ono u, o taraia pa nawarikia. Ki apene ni ka muamua iowa kana yei keikeia, kamna ka muamua iowa. Nkoe aongai tarua manu nte ingapo ngai, ste imatoa ni keike, na nakoi maana ka meo te atua, ni karuko atapo ngai. Ngai are, tapera a miokora enangi ni kakao, ki asiria ina tumaninga, Sina te imatua ni ka mua mua. Pa, yei te ikeike i roura, ni meo. Arapa nanapai, kamna ka mua mua, iowa. Anako i te atua pa e nakakapai yeira, i roun tam neina, nte ngapo ngai. Amen.

Awan am det am te kani pupu ki bukin spang am te ngapo ngayo de sang lang. An te yung kani ay pun si wapi men me ori kiti minisa nang poisua na. Pake na kumere itan tiki wawam kausuta mo kamerulungam te ngapo ngayo ki rikin kay kang ay pun tim eto na pati may turun te ngapo ngayo. Imin na pe mga pakanta karaw inanong te tayo rikin na kweng. Mengen na nasa na kamerulik ime wawam te kanon na kus pangam. Pakuangan niya ko usmaka. Ako mga wakin taray kanwan ti tangay na yo ke sna. Nurang ka na kain di wengka boys ni kunayet takura na yo.

0: Ang kay ko pon ti meto na penwa ki me anwan na ko ham kay nga po ngayo may kan ni ha sanang tawran kan din data na ko na pe kanon so te da ki me awan ka ki pues sari tene me wa kay bo ken te nga po ngay ngayon es na punwa ki na pen kame uri da ki ha ri king kwere ko na roro na may kan ni na konara ni me wa ki sana kame ura na pe responsa one stop bo ken te mga papauto kan te kanwan ti takapos kiro ay ki na nun ti teriri kay Asa na ung ramang kanin kanon na narungrung ang response ang detay ayo. Arita ko pepon din na pekatang akin na nakoy mga watitay pa yung neme taataro ay ke tirungrung ayo ibukim. Ngayon eh kakaungo roin ko yung naroon ay mekan ni. Pa yung nestimeton wakin ako na kete titoki-toki ke ibukin ti wakin na misisraki. Imin ng ram tirungrung mo. Alin nang tauroin kanin ni katang ibukim yung tinga po ngayo.
1: Melri, Melri! We go do that cha-cha dance.
2: Tiene algo grande me pongo en tapo si roi. Agua tiene batera.
3: Tú me haces pecar, no sé, pero me tiene mal.
2: Yo cubre en la campana en One Stop Shipping Agency, en la sponsor en Neptune Pacific Direct Line, que NDPL. Ni coi con cuete tai nene, ari ye no no me canira na capo si roi a pe me kiribes. En la vaca para pegar en te pongo. I got a poor whoopy mono and soon move at an hour be mono. Oh, wait, I can get it. I got an unlucky for an ID.
4: Don't wanna. Did it in the mail meant to bring the one who wanted to bring the one who did it?
2: Whoa, and I ran in the mail on the ten metang on the ten of any grippers on for a book in other.
4: Then what? Well, see, I think I got a walk in a point of a post, Kiroi.
2: Awa, on a swaying yane. Poswai kariki, ani piko upo unape.
4: Nimewa, isaki am record men the police.
2: Onowa, ponte kiribes nkwe, o menimea kanape yon kiribes.
4: Isuwa, yaki katawagi te inaine ASN ira te kapos kiroi, o men santawa te tokanikai.
2: Awa ite kapene, onalien ni merun roi, o men tauroi ni iri anawagi ni kapene, te kapos kiroi.
4: Iyan kwe, awakai pahaya kakain nanwaki bukin kapene naram.
2: The one up on the national ID card, get the passport, payo data, get the birth certificates.
4: Whoa, the medical clearance.
2: Awa ite katenua, arepon the police clearance. Ibukin sisira ki mekame tata, o rita ki menaki tapeyan tapo ikai. Jopi rita ki me Agnes Twin, nana email e om@hobi.gov.ki. Kinte tarapon, isu anime wakia huwa towana towana wanua tenua. Ke isu anime wakia huwa towana towana tenua ruewa. Ke isu anime wakia huwa towana towana awa towana. O isuwa tenua kia, nimewa nimewa onowa nimewa isuwa.
4: MTCIC, pesanga yeripope yonde email address at pieripope@commerce.gov.ki. Kitariponia, tenampa, e isuwa nimewa tewana, wawa onowa tewana nimewa isuwa. Isuwa nimewa tewana, wawa onowa tewana nimewa wanua. Awai, isuwa tenua kia, tenua tewana, waiwa waiwa awa.
2: Awai te one stop, na koni katewea son, nana email e katewea@onestop.com.ki ke Olive Derek, nana email e olive@onestop.com.ki kente tarepon.
4: E isuwa ni mewa te wana wawa anuwa, wawa wawa wawa, ke isuwa tenua kia, ni mewa tenua wawa wanua tewana.

Mamen na naroon rong responsa ni Kwas Pesan ng Raya Kinnani ki tauroin kan din pus mai kundi tayo yu na kundi ramuan si Strek hari kuna tauroin na pang kandini kaya kang kwede sa manikaw ka na pe kanon nara nimiawakia nte nga po ngayo e mao tirai ni bukim ate timan si Strek nga nere nakatiyamang kanyan tayo yaka ngay tiyaka nante ya responsa tiyaka po si Kroy tiririkeyo wangawa pimono wang

0: Ang kaitaran ya soy manikos tara tarapon hena pon timetan mawa tira ini bukimi ke kana aruna pa yera tarapon ni kos na atin ang kanin na nanda pete tangin na narong rong responsa.
1: Melri Melri, we go do that cha cha dance.
2: Yan ang bukhan niya mabungin na kabusig roy. Ako ba tiga patira?
3: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene mal.
2: Yagugura yung nanan ng kampana ay one-stop shipping agency di nanan na sponsor ay Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koy pong koy tiyatay na ini ari yay nanan ni kanira na kabusig roy at ang mekiribes. Yan ang wakita ka payera ng tipong ay ni karoko wapi mo ano wan sun wawa tiyan ha wapi mo ano wa. Awa ikay kay ni pere ay kakay nan wakipa ko na ili.
4: Isuwa, yaki katawagi te inaine ASN ira te kapos kiroi. Omen san tawate to kankai.
2: Owa ite kapene, kona lieni merun roi. Omen tau roi ni iria na waki ni kapene te kapos kiroi.
4: Iyan koe, owa ikai pahaya ka akai nan waki bukin kapene naram.
2: The one up on the National ID card get the passport prior data get the birth certificates.
4: Wowa, the medical clearance.
2: Awa ite katenua arepon the police clearance. Ibukin sisira ki me kamea tata, o reita ki me makita beyan tapo itai. Ndiopi reita ki me Agnes Twin, nana email e om@hobi.gov.ki. Kinte tarapon, isu anime wakia wawa towana towana wanua tenua. Ke isu anime wakia wawa towana towana tenua ruewa. Ke isu anime wakia wawa towana towana awa towana. O isuwa tenu makia, ni mewa ni mewa, onowa ni mewa isuwa.
4: MTCIC, pesa nga yari pepe, yonde email address at yaripepehatscommerce.gov.ki. Kita reponia, tenampa, e isuwa ni mewa tewana, wawa onowa tewana ni mewa isuwa. Isuwa ni mewa tewana, wawa onowa tewana ni mewa wanua. Awa isuwa tenu makia, tenu watewana, waiwa, waiwa, awa.
2: Owa ite one stop, na koni katewea son, nana email e katewea@onestop.com.ki ke Olive Derek, nana email e olive@onestop.com.ki kente tarepon.
4: E isuwa ni mewa te wana wawa anuwa, wawa wawa wawa, ke isuwa tenua kia, ni mewa tenua wawa anuwa tewana.

0: Ang kagupon ti ime tanapin nung ray. Ilarikira yon Mary FM 89.9 ti ime tanapin po insway kwa sa utarapon kes na kakarigitirong rong ipokim. Hindi nga po ngayon.
1: Mary, Mary! We go do that cha-cha dance!
2: Yan ang wakan na nabungin na kabo si Roy. Ako pati yung patira.
3: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene...
2: Iguguray na lang ng kampana ay one-stop shipping agency rin na lang na sponsor ay Neptune Pacific Direct Flight ke NDPL. Ni koy kong kwa tatay na ini, ari ngay na lang ni kanira na kapos kiro ay apem na kilipes. Inawa kita ka pehera ng tipong ay, ni karoko wapi mo anuwa ang sun, ngawa tiyanga wapi mo anuwa. Awa ikay ka ni pehere, ay kakay na nwa kipa kona izi.
4: Mete puina wanu wana kono puina wanu wateridi
2: woa enarangin da meru am teten metan on teten na benigiri pes on koropoki nada
4: tenuma pues si eta inai nai ka kata wati na konte kapos kiroi
2: awa kona swai ni yein pues swai kariki on piko ko una pe
4: ni mewa eisaki am record men de police
2: onowa ponte kiri pes nkoe on meni mea kana pe yon kiri pes
4: isuwa yaki kata wati te inai ne ayesa ni da te kapos kiroi on men santa wati to kanikai
2: Oh, ay, takapene, kung nalien ni Merun Roy, o mentaw Roy ni Iria na wagi ni kapene, takapos ki Roy.
4: Iyan po ye, away kay pahaya kakainan wagi, buki ni kapene na ram.
2: Tawana, kung the National ID Card, get the passport kayo data, get the birth certificates.
4: Wowa, the medical clearance.
2: Away takatenua, are pon the police clearance. Ibukin sisira ki makamea tata, o ita ki manaki tapeyan tapo ikay. Jopiri takme Agnes Twin nana email at om@obi.gov.ki kin de tarapon isuani me waki a wa to wana to wana wanu atenwa ke isuani me waki a wa to wana tenwa rwaiwa ke isuani me waki a wa to wana awa to wana o isuwa tenwa ki a ni me wa ono wa ni me wa isuwa
4: mtcic pesa nga yari pepe yon de email address at pieripepehetcommerce.gov.ki ke tariponia tenampa e isuwa ni me wa tawana wo wa ono wa tawana ni me wa isuwa isuwa ni me wa tawana wo wa ono wa tawana ni me wa wanua awai isuwa tenwa ki a tenwa tawana waiwa waiwa awa
2: Away the one stop. Na koni katewea son na na email at katewea@onestop.com.ki ke Olive Derek na na email at olive@onestop.com.ki ken te tarepon
4: ay suwa ni mewa te wana wawa nowa wawa wawa wawa ke isuwa tenua kia ni mewa tenua wawa wanua te wana

0: Mary, Mary, we're going to do that cha-cha dance.
1: Lena, kung baka naman bangin nakabuo si Leroy. Ako ba tayo patira?
2: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene mal.
1: Iguguray na lang ng Kampana, a one-stop shipping agency, din na lang na sponsor, a Neptune Pacific Direct Line, ke NDPL. Nikoy kong ko tiyatay na ini, ariyay na lang ni kanira nakabuo si Leroy, apem na kilipes. Inawa kita ka pahera ng tipong, eh? Ikarukuwa wapi mo ano wan soon, wawa tiyanga wapi mo ano wa. Awa, ikay kayo ni pahera, ay kakay na nwa kipakonaydi. Dawana, tiri tiri ni mea umente pui me wanu wana konu wapui me wanu wa tiri tiri. Wowa, enarang inta mea ruam tete ni metang on tete ane peni kiri pes on koropo kina.
3: Tenua, pues si ata ina ina kaka tawa kina konte kapos kiroi.
1: Awa, kona suai ni yein. Kosoi kariki, on fiko upo unape.
3: Ni mea, eisaki am record mente police.
1: Ono wa, ponte kiri pes mkoe o meni mea kanape yon kiri pes.
3: Isuwa, yaki katawa kita tayo na ini ASN ira taka po sikiroy o men san tawa te tokan kay.
1: Oh, ay taka pene, kuna rin ni merun roy o men tau roy ni iri ana waki ni ka pene taka po sikiroy.
3: Iy, kukoy, awa kay pahaya ka akay nan waki buki ni ka pene naram.
1: The one up on the national ID card get the passport payo data get the birth certificates.
3: Wowa, the medical clearance.
1: Awa ay taka tenua are pon the police clearance. Ipukin sisira kime kame tata o rita kime makita peyam tapo ay kay. Ndiyo pi rita kime Agnes Twin na na email e

Ay, wala ni sa ngurai pun nani na pero ito kini kanon nam ni mewa ke ibu kinti te nga po ngayon. Sa kaita wari ka response to, ina nanti kanon na napapauto ka. Os na wakin ako meritan te uso te ilake te nga po ngayon.

0: Melody, ven la campana and waterfall. Pataya and Kai, Yaitayan Nakan, Nipakanpo, Yonan Garbon Waterphone, Yankayan Apakanpo, Waterphone, and Montenatero in the Samsung, at AO6, Nipona Tabuwa Pimerwell, Ayay Nadana and a case, Ayakapona.
1: Yan Kami, when I'm active and Eden and Samsung.
0: Payer can make even a Kawarik in a room to you. Tayo 7, Awabu Tipimerwell, a pon and Kai. Apun pona roi, wabubuwa ni mebi merwaiwa. Kowara nan. Temoto hii 14 at tebubuwa telebi merwaiwa. ZTE 835. Tebubuwa ni mebi merwaiwa pona nkai. Kowara nape nan. Tenubia hii 70 at wabubuwa tatara pona nkai. Apona roi, ponu wabubuwa ni mebi merwaiwa. Tenubia TV 80 Max. Wabubuwa bi merwaiwa pona nkai. Apona roi maimaina. Wabubuwa, ono bi merwaiwa.
1: Anaya. Ngaya muante kanganga mbota phone nani ke. Show me poko. E wapupua wapui meruwe wa tetara pona. Angkai, ea pupu kitawa na konu wapupua wapui meruwe wa. Tablet ei katao roi na nolipeira ei kate Samsung Tab A9. O ea pupu pupu kitawa na konu tini pupua ni mepui meruwe wa. Ana Tab A9 Plus, nipona ei si pupua wapui meruwe wa. O nipupu kitawa na konu onu pupua ni mepui tetara. Kapu angkai wawa te Samsung A07, o ina rekirom, tini mepui ni present te paka nipu yon na mkau wawa ntare pon. At the AO7. Irariki nane ang my phone na the 17 na kakinan ako. O tapi wari kita repon ay katawroy na nun peira. Pupa ingay, payekyo kyo kita ina.

0: đâu ra.
1: Dạ tao không ai có luôn. Mà giờ không phụng bà nào rồi. Nè bè. Ôi phụng xích rồi là mình tầm ero ra. Mà nên mình thẻ khăn của nàm. À nè ẹ tình tà nini.
0: Đấy gồm. Cô có nàng kà bà nà bà nà bà tira. À nà xếp xếp xin ọ thịt. Thì khăn bà nà ẹ tình tà nini.
1: Ngay à nè khá khá ủng rồi. Bà nà bố kì con nì kào rin cô. À nà xếp xếp nè nà bà tà chứ. À mì tầm bà. Ẹ tình tà nini. Hai sai tapi wana kaku na ana services tenta nini ibukin po kami. Ana electronics inyakakin anako. Naroon to wana po dayan laptop, dayan printer, the ink, keyboard me ana mouse. Protectors o hape sirigi.
0: Awai rapala, awai ganeira. Kurrapa, tenta nini.
1: Saki singay man na song ko riki. Yehine pa dayan ink o toners ibukin na mi printer. Nekan anako.
0: Lerman, kurrapa. Kurapa, aku haitau.
1: Si tina zona pe ni kapo na kwa, ke si fiktish, ibukin to mami mete internet. O si bubo kina pe ibukin na mi wifi, ke kani makin na mi wifi, o anakanga anako.
0: Akan tawa mo, aku wana ka para nako, patira de ke si fiktish.
1: Eim, de ke si fiktish, pon to wana, ana services tinta nini. Ari iti meto ang kain waki, o ni kapo na kwa, ibukin to meki mete internet. Ayo, ari ipe ni pusina, o ni pirimaka, o ni fast, ana connection, ari kuna po ni kakwa waka, ana kunoria, ni kapoa, ni po. Kona, eh kona kina pe kakwa wa, nte po inano. Si bubo kina pe pukin na wifi installation ki kanimakin na wifi me anakanga anako.
0: Awa ila para ane series tente nini ayo. Baya, te kona ane pentu meira me mingan ingan na nape ay ka akwa koro. Lianun te kasvik tiks. Lianan mane tente nini me ane kasvik tiks.
1: Eng, ospun kona ane pentu tani ya mipa ya ke kamtangili meiro ura. Aki akia inano ni peira. Si bubo kina pe pukin katume aki na mintanet si yoan nam Starlink kikana kukampua mente tapato wana.
0: Emmanuelay.
1: Kapo ina kona pe dayan solar systems o sikuna ane pe install li bukini ni kapene.
0: Awoji matayini kina tentanini anakopo ya yuwa disona. Kaya tebe ni kiela ke puanteis. O yukuna ane pe ni install bukina. Yara kilibas taitapara mama kukuraki. Pata ni ngay ko tentanini, ina tauroin po ako.
1: Eh, tarponi ya tentanini, ibukin po kam yon na nanampa, eh suwa wawa kya, wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya, taparo tenwa, ni mewa, ke isuwa tenwa kya, towana wanwa, ke email na kon esmoy@tentanini.com. Ke teamonepe@tentanini.com. Ke kawara anamanga tentanini in the business sport complex on punna na main ibikini pe.
0: Ya wara de gribas ta ita para. Yogi anamataro wa tentanini ibikini po kam. Nano no paile makuri nda pe kawai ka. Po tele no paile nyane me ngam nano teri tek. A sexy ngaya. Yo na de tenem na tis men tai.
1: Kam rapo kam na tikiroi. Me ron na me kampana. Tentanini.

Amen na rongrong responsa ni kwa spesa no raya ki nane hande nga po ngayon ka ni gay to wana au pupusia ya sando ko inanun beo ki na tau rai mga kanin katanga tiya kanuan ti pupusia yu ikia tangira kia in kanin te kuna we are flowers ke nakatangan kanin te kuna yu ibuki mkere ko ngura an pupusi tangdan te katangan te kuna we are flowers nte nga po ngayon nakatangan ako im hau kantani nga pa ako nang kukuri nam tapani kung ngura me yei an roro na inape inanun ti tameruan tenga po ngayon.

0: Tintanini, tintanini, tintanini. Aikotani raki rora.
1: Ya tau ngai kono, mai yang pun panaroi nebe. Oi pun sikiroi na nanta ne ruara. Mane min te akani kunan an e tintanini.
2: Lego, kokone ne kapara para patira ana services no de te kampana e tintanini.
1: Ngai ane kaka ungu roi panna poki koni kaurinko ana services ne ana portaks ami tampana e tintanini. Hai kai tapi wana kaku ne ana services tintanini ibukin po kami. Ana electronics ne akatin anako. Naron to wana pon dayan laptop, dayan printer, the ink, keyboard me ana mouse, protectors o ate siriki.
2: Awai lapala, awai galeira, kurrapa, tintanini.
1: Saki singay man na song ko riki. Yaina pa dayan ink o toners ibukin na mi printer ne akan anako.
2: Yaramane, kurrapa. Kurapa, aku haitau.
1: Siti na zona pen kapon aku a Pacific Dish ibukin to mami mete internet. O si bubu kina pen ibukin na mi wifi, ke kani makin na mi wifi o anakanga anako.
2: Akan tawa mo? Aku wala kapara nako batira di Pacific Dish.
1: Eh, di Pacific Dish. Do wana ana services tintanini. Ari iti meto ang kain waki o ni kapon aku a ibukin to mami mete internet. Ayo, ari ipen ipusena. O ni pirimaka, o ni fast ana connection. Ari kuna pun ka kuawa, ana kunoria ni kapoa, ni po na eh kuna ki na beka kuawa, nte po inano. Si po po ki na be pugin na wifi installation ki kani makin na wifi me ana kanga ana ko.
2: Awa ila para ana series tentani niya yo. Baya e kuna ano pentu maila na nani nani nani na nape ay ka kuawaro. Ganun te Pacific Dish. Yara mane tentani ni na ana Pacific Dish.
1: Eh, aspun ko na ana pentu tani ami pa ya ki hamtangili mayrora. Aki akia inanuri peira. Si bubu ki na bebukin katone aki na mintanet si Johan nam Starling ki kanako kapua mente tapeto wana.
2: Emmanuelay!
1: Kapu inako na betayan solar systems o sukuna na pe install ibukimi ni kapene.
2: Ang wali matay ni gina tintanini anakopa ya yuwa disona. Ang kaya te bini kiyala ki puantiais. Ang yukuna na pe install ibukina. Lera kilibas! Taita para! Mama kukuraki! Pacar dengan aku tentanini, ini tawuruan buku.
1: Eh, terponnya tentanini, ibu kini program yang mana nampak? Eh, suwa wawa kya. Wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya, taparu tenwa. Minewa. Ke isuwa tenwa kya, towana wanwa. Ke email nakon smoy@tentanini.com. Ke timonipe@tentanini.com. Ke kawara anamanga tentanini in the best sport complex. On pun na namin ibigin ko.
2: Yung wala din kribas, kahit para. Yogi, alam na taro atin tanini ibigin po kam. Lano na pahay na makulin na pakaway ka po. Lano na pahay niya alam mo yung lano na teritak. Asag si ngayon. Yon na dito nam, nagtis ng tayo.
1: Kamra po, kam na tikiroy. Mayroon na may kampana. Eh, tin tanini.
2: Yam!

0: the new super plan. Ayo, ari yo nerik.
1: Ah, kani ka urungay ko, mati ka ko the new super plan.
2: Yani yung, narumay yung kusyon ng dati super plan. Yakani na ngay kay ko ni karo ko.
0: Ayo the plan, ari yo nerik.
2: Ayo, kani ka, ay, wala nerik. Mani ka pungan lang na super plan si nimebuy tatara ako urungay ko. Nimebuy tiki ka pipe tata. Tebuina tanga di ministry on the tete ki di sms.
1: Ki kariki to wana point to know what the gigabytes and data. Or ni mefu pote ministry di tete ki di sms. Ni si te mua de ta rapo na inanan wapi me awa siawa.
2: Aya re, oria, sta, to wana the book. Or ni te wari ki super plan ne kaya nako. Or yei te yensua, aki kona kaya ita ki nako yei. Ipugin te bu roya rangka kawa ki ayo. The new super plan.

Awai pun na warang kai di minister minta bui na ke awai pun na yuna pangkan ya kapenente kunada naramaten na program ada pun kainan na pero ingkan ya kanan nara program ayo ke na kangai te akan te pupusi ayo meuri temeten nanu ya pupusi ko pa ko ngatang ko na wei papayatan na no nururing na kon kanwan pong ay kasan nako me aron te tangire amon te kangang aruna paya kies mai na imetan te botan no meta ike kumina yeya na tangira na no erape awatai ya paya ki konani maninga te akan etan na rapuris ah inkoi de sabu sin te ngapo nga yo ke na katangan kanyo kuna mare kwa sana pen karo kwai na non peu au kanta ni ngapa eno ki on manga pore de kanan na mururing te ngapo nga yo.

0: Ay, guarda de sangra. Ay, ya yo una pero en canneri, el corriente que nacan meten en un programa y porque te tenga ponga yo que es na, hay ni dana pero en canneri, me han dado un rumbo a la sponsor.
1: Tendarini, tendarini, tendarini, ay, cotani, raki, rora.
2: Ya está un ay, cono, me llamo por panaro y leve. Hoy por si quiero ir a mantener ahora, manelín, te dejan con una ane, etentanini.
1: Digo, ¿cómo le acabará para batir a la services no de te campana, etentanini?
2: Ay, a mi caja un roi, panapoti con el caurinco, a la services me han aportado a mi campana, etentanini. Hai kai tapi wana kaku ne ana services tentanini ibukin po kami. Ana electronics inyakakin anako. Naroon to wana pon dayan laptop, dayan printer, the ink, keyboard me ana mouse. Protect us o hape siriki.
1: Awai rapala, awai ganeira. Kurrapa, kurrapa, kurrapa, tentanini.
2: Saki singai men na song koriki. Yaina pata yan ink o donas ibukin na mi printer. Nekan anako.
1: Nermane, nermane, kurrapa. Kurapa, aku aitong.
2: Si tina zana pa ni kapon ako, kaya si fictish, ibukin to mami mete internet. O si ibubukin na pa ibukin na mi wifi, kaya kanimakin na mi wifi, o anak nga anak ko.
1: Akantawa mo, ako wala ni kapon ako, pati rati kaya si fictish.
2: Eh, di kaya si fictish, punto wana, ana services tentanini. Ari iti meto ang kainwagi, o ni kapon ako, ibukin to mami mete internet. Ayo, ari ipe ni pusina, o ni pirimaka, o ni fast, ana connection. Ari kuna po ni kakuwa wang, ana kunoria, ni kapoa, ni po. Na eh kuna kinabe kakuwa wa ntepoi nano si bubo kinabe pukin na wifi installation ki kanimakin na wifi me anakanga anako
1: o ira para na service tentenini ayo baya e kuna no pentu meira na meninga ninga na nate ai ka kokoro nanu te ka sliktix yara mane tentenini na la ka sliktix
2: en ospun kuna na pentu tani ami pa ye ke hamtangiri meiro ra aki aki inano ipeira si bubo ki nabe bukin kato me aki nam internet si joan nam starling ki kanako kapua mente tapato wana
1: emmanololei
2: kapu inako nabe tayen solar systems o siku nane pe ninstoli bukimini kapene
1: angoy matayili kina tentanini anakopo ya yuwa disura kajete bini kiyele ki puantelis o yuku nane pe ninstoli bukina yara kilibas taitapara mama kukuraki. Pagkatan ngayon ko tentanini, yan ang tauroin po ko.
2: Eh, tarpo niya tentanini, ibukin po kam yon na nanampa, eh, suwa wawa kya, wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya, taparo tenwa, nimewa nimewa nimewa, ki isuwa tenwa kya, towa na wanwa wanwa. Ki email na kong esmoy@tentanini.com. Ke timonipe @tentanini.com. Ke kawara anamanga tentanini in the business court complex on bunna na main ibikinipo.
1: E wara di gribas taita para. Yogi anamataro a tentanini ibikinipo kam. Dinano na pahay na makuri na pekaw waika. Wong dinano na pahay niya na mayam dinano na teritak. A sexy nga yan. Yohan na tatunem na tis mentay.
2: Kamrapo ham na tikiroy. Mayroon na may kampana. E tentanini.
1: Yeah.

0: pona meori. Awai kaya mdongorong ake apoto kaki meron melat ni mangana e ECD.
1: Kuna meori, mdongorong manpanan giriba sirao ngay piko pingi. Ewa kengay di kotagin prismen yon Christmas in katapani na takakai yon tekei sin kainis. Ma te makurin tautau are karawa kina konteirua te menna ke te tourist. E kain sa pen, are eroko me puuna yon Christmas i bukina yene web. Ri posina te sapaipa in the Coconut Homestay Lodge, ri tempa muantau. Are ameka ye i te isa pen na yon me puuna. Pa eriki te makurin tautau ayo na konna na irua ayo. E wapui me onoua anaririki. Nkwana nwa, nge enako na ye insi ngaye ndikoriko i puro aika warereke ni pike ni Christmas, me itandake ndetapo are ameaka yei ondara vetami. Eta uri temba, pa yokiri kakine yei aya pontuanga na pepuna tepa yeriki, ike ari itaki yei me desapa ipa yeyo. Ewa yako ande itaki me teonora ki bukin karawa ndi tutuo. Atavi ndaona ki mea tiko takinu policeman ipo ki nikarawa nte makuri nikakaya na konde sakarawa te makuri ntanga kwa yo. Ayo te rongorongo are yareke te rame ilo ya tenasini kiribasa ikamais nkai ana makuri te ware karawa ei. Enaponi konaani yei yei rota ki nitakanewepe ntara ki nikrismas paya ki meno nkai ya konaani kei. Yasa peristain stanis mama unikarawa te makuri nikatuea. Nakonde sa korupoki, nakonde cabinets Dr. Naomi Piripo. Ndeita ki mea tenimen taan korupoki nakonde auteka ipokin karawan si pangayen kairiri. Nte pota ki nikatue are karawaki ndaka nimepong te wiki anako. Wemen taan korupoki ake amanga tauroi ndeita anako si pangaya ay kakaro nesa o rui tabutoa. Te sa korupoki epo ware katue ake napa nte pongayo, nte pongane pon Dr. Terinaki. Patiale Tanielu. Ya kakwa wakit. Katua haki ya taan korupo keikai ilu ya minister in the cabinet. Nana meroro te peristensi ayanga na katikiroi na konde sa korupo ki in the cabinet me taan korupo ki aika omen ngay anang mga reitana kuna kwaya na kairiri arang nikakawa ki in the tauteaka. Nikotaki mati sa korupo ki apou ibukin pusmaya ni muyokona. Are epondeke men muin anapikumaka inanun nana makuri. Na ya meroro taan korupo keikai awapun kota ayak kakaitaw na kundi presidens mea minister and the cabinet na nganaki ya tiyo ni mekinaki na kuwayan kairiri. Akawata kukureyan tauroi ni makuri kakewe na kuri nanun tees materiai. Awai kakuruan nanun katapiaia mea ya kakonimek ipuki ya tipoto namata awai tatauteaka. Yesa tapumakuru ay butaritari ndiki patakai siuang kai napumakuru. Nikawaraki ipokin putokan aya peperungan na yamarawa. Ari yatapanin kay mapenakin tapo ika kawaki menpongan na yamarawa. Iri posinaki mentepotakin nakawapan tokin damakuri o yareke takanuanimi kametuaki. Pa tepon nano nipotoka peperungan marawan butaritari nanon rapakawa ika pou o kainpere ika akametuai tuan tararuakin merintari. Ibukin tereita ni meu au karikirake ika katei metoa au nikamenua takatei inanun roro meroro. Ya makuria kita wake iyo irowia tangaun metenime nikai nitokomete aika amananga nikatua meu wakanuan wande si mei men anarapatanako tauteaka ika kokoro. Eta peka panana itokomete nikaraparapanako tauteaka nusiren. Ibukin manenakin damanangai on nikaungakin kamenenaan tapai ni makuri ay tepeperunga imarawa. Ipukin tutokon untape payongan rang ni perunga ana merawa kiribas ay nakati matuaki temeri maitari ipukin teroro tawana, matawana. Rungurungun tepetepeke, yasa ana minister tonga ipukin takanewepen musika kitayakana man takapuwi pa ipure ni kamarato nta intirinirine. Maitaku te ministerane pa elemang katikite intepuwi ni mangatang. Riposi na te PM men pa ekakowa semisi sika pa yei temane hai yanga metau pa yanga men nanona hai sekia wakia anakantani nga pa kairua. E kune te powi hai rieta ata pa te sati mei tonga tapu ane e pure nge yaki kosa ay yang ate puina tanga tara antonga na konta wana terapata tapi wat wiki imain terinerine tapa nga kinungo watanga wapi menemewa tamai sane si tapo me awa tanga ate manin Amerika eta kusika pa anangana nuani ekaroya pa anangana nungkai yei kain terapata are yang amane nako yei aika aina sina me anori atakapowi pa epure tain nananga mane ari awarun na pananga mane ane epono ruwa tuan terinerine yan tuan tonga angkana yei de sadei akunya kini puren kameraton tain terinerine aina pon kapaka ki menna na kainda kata hawakin kai kain de gukalen son usiran nimeroro yon arun kamenwan na peya hatu tukwan makurin kamango akarawai imuin sainan te porroi merinai antena makaina nako Hari yakatoka roi, yakatoka na peroi yente itaparara imerinai hari erikin kwa. Nke ewaki te kukalans nkarawa na pe anapur roi mesaina, yaonti yokinipai naki kaongwa mwa Wellington. Hapondoko abisa meinusiren men the Ministry of Defense, or the Defense Force in the weekend ako ike abusmaya kiroi, irouya abisa men anapota kinimakuri te kukalans, sipukin reita kimasinani kwa mamananga. On meroro wakin aroi